0: صدق الله العظيم.
1: Program kula sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kula sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 y'omwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente kula sente, kula sente.
2: Sebo, Rukia Yusuf, ajoini nze, WWJJ, ajoini nze, Julio.
3: Tuli mukola sente.
2: Sebo.
3: Tuli mukola sente. Yabantu bagambe mbu tuli mukukola sente.
2: Banange tuli mu program, nteka teke nebele ya kola sente. Oso kubanga ogobera ku YouTube, nogenda ku YouTube ogenda noteka mu Pal News. Awo tugenda kubanga tutumbu de. Oso kubanga ogobera program zinozo nana, daranga finga, balafu ubanya wakozi, tugeza kukola. Nenga temwela vile, nakusumu zingenda kubira anga kumi, nenda kusumu zinga kumi na rumu. Omwezo ugwe kumi, tugenda kubanga tuli mufungiza tukole abakimanyi bakimanyi mwaka ku mwaka tuba tutabye n'ensonga z'ebyenfuna tusomye ebitabo tubirese abawanisa amanyi tubalese abawalimu abamanyi tubalese abakozi bafe bali bakabiriti tubalese songa ate akatala kateketeke nako tukalese fungiza tukole yo mulundi guno eze kulema kata baka tunuli duna ku lwali bakaise
3: bakaise build strong kept steady
2: yesebo
3: bali awunozo kalaba
2: ke kakatabo
3: mwani akawandise muna Uganda manye kubizwe tusinga na tampi marafati tufuna obuzibu n'okuwandika
2: yesebo
3: yes n'okusoma
2: tulina obuzibu tuli fena okusoma twayawula
3: okusoma
2: nimwe tatu bagala nyo batubulire kivula n'okupalu tubagondeza bantu bagala nyo tubebifeeyo
3: so nezo ensonga ezifaanagana ku bwe zitwesiŋŋaana nti tufirwa ebintu bingi
2: yesebo
3: abaganda bafa bali yabawuza banafe batugoberera ku TikTok wali mutapinge ku screen eyo
2: yesebo
3: mutapinge akatima
2: kona mukona mukona
3: mukaje
2: abana bali baganda CTV kona moyo CTV
3: CTV tutakikwata
2: ko
3: kwata ko nyulize ko dala
2: yesebo
3: agamba choyo yimwana obwala yukaiya
2: Yusufu
3: yukaiya Yusufu bali kujja
2: aliyo kwatugoberera
3: akone akone
2: bana mgeme mukatima bali kumbona bana abe busoka muri kumbona mwena mwena nabe vugana bona bali
3: bakubone buru
2: ate abe 40 bali kundora niba ndola
3: kati bali bakulabe
2: bana bali ku YouTube mwe bali nyo ku Paul News mwe bali kubanga atina mu amaso munga tuoge satu mugambe bigamu mu bitambuze omusiranjofu
3: yesebo
2: tewera biranga abantu bana abasatu yonna mu bulamu bo jotambuliranga omuntu akuletedde ebizibu omujukiranga omuntu wamanga akusudde mbizibu nakusteka mu bizibu omuntu akuletedde ebizibu
3: dokita kubanga bosinga tumwira singo mwira bi ayinzo koma onalete ebirala
2: owedde abafe omuntu akuleka mu bizibu omuntu oyo akuleka mu bizibu neto mujanga ke eriiso omuntu nuliranga bwoti
3: wanga abaganda bagamba seka ukakali kakulu
2: mpulira
3: bwaba yali ayina lwakulese
2: yesebo
3: bumwira bira ayinzo kuleka mu birala simanyi dokita jatubu ya lwaki
2: yesebo tugenda kulaba
3: ndiko okusatu
2: no muntu akubererawo mu bizibu oshegedde bulunyo
3: atunange kisingo kuba funny the funny side of that last personnel
2: yesebo
3: kwe kubera nti abantu tumwira bira nnyo ene tuchifura ekiri nomo
2: andi waliwo ebintu bibiri twawula omuntu ateekeddwa okuyamba n'omuntu ali mu kukwasizaako ebiseera ebisinga abantu mu bizibu byabwe bamanyi okulowooza nti tuteekeddwa it's a must
3: ogenda kanyonyola
2: esebo
3: njaga otandikire kubali abantu abasosola asembyeyo
2: tujja mutunulako
3: tugenda mugazi ya
2: nam esebo
3: wadebali tugenda bogo ogambi omuntu asoka
2: omuntu akuletera ebizibu
3: omuntu asombola
2: ebizibu
3: joli gwe muganda waffe ali mukutulola ali mukutubona ali
2: mukutubona
3: ensonga gitwale nga nkulu mu bulamu bwo
2: yesebo
3: omuntu yenna tubalina abantu baffe nga twabamanya nobamanyira mwana aleeta miti wa miteru wamita wa buvuyo ajja kweta n'obuvuyo bainange omuntu
2: esimu ewagiguze kwani tonkubira obizibu Yenga mwuruwaja mumanya.
3: Karusomba.
2: Either flying squad agenda kujia kuchitundu. Kasta kuma u kuchitundu. Nga mitawana miyereli. Yo mtu ya asombe bizibu banango. Omuzi na nifugina masu.
3: Yes, omuntu wa asombe bizibu. Tubaina bulambu wa fibu tuwangaliramu. Na ye chabla. Mnye, doktor, emu kubintu ebitu gano genda maso.
2: Yes, sebo.
3: Bibintu ebijanga tubimanyi. Ndiyo manyanti gundi simurunji.
2: Yes, sebo.
3: Mwemba mwesembele daga na rete bizibu. Techiri niti urokubo kuze na ye. Techiri urokubo ni muganda we. Nebo wabanga identifying nichino chituogila kukubira nga yeka rusomba. Nga asombe bizibu.
2: Nam.
3: Asombe mitawana.
2: Yes, sebo.
3: Echari bada chisinga kukubira ichirunji. Muganda fali ya uliza program bajita kwa la senti.
2: Yes, sebo.
3: Nyinga tuina fungi zange na kuzo mwezi kumi.
2: Kumi na rumu. Omwezo kwa
3: kumi. Ne kumi na rumu.
2: Yes, sebo.
3: Funa ochi wandi kwenyezeo.
2: Uterevu.
3: Tugenda kuba tuiginge chisuru kukubira nga tusensela mwaka tali.
2: Chikuru.
3: Manyi uinabi otunda. Ne ya katali kachabuzo. Uizo kubo inaka tali. Nyinga kuba. Wenzo gama nina wentunda, nina wentunda, haa, wenzo kubo ina wotunda.
2: Yes,
3: na inga wotunda bakunyaga. Bakuba.
2: Yes,
3: akati, wetaga nyo kubeira part mumusomo guno. Kacho ino kula changu nyo.
2: Nam.
3: Jangu wano ku radio pale FM.
2: Pulira.
3: Wano kwa reception.
2: Yes, sebo.
3: Tuli wano kodi Kampala. Tutebaganya butelevu na Odi Kampala Primary School.
2: Yes, sebo.
3: Botuke wabakuli.
2: Tobitala.
3: Wada Weima Road. Katono nyo alo chikube chikiri ya wansi. Oliwa gulu wali ya mafraga hash.
2: Chukube chikida.
3: Chikida wansa. Kili ya ne chukube echu. Chukube echu. Chikia weta mbwe chito. Jia kubula bechipande chisingo kunye. Ne predia singo njiri ya mu Uganda.
2: Wetele ifu.
3: Bajita paru.
2: Elie mu yoka.
3: Awogendo kuchama.
2: Yesebo.
3: Ogobere protocol. Ofune tiketi yo. Emitwaro ogenda kuetaga. Emili joka joka.
2: Yesebo.
3: Ejensi imbi. Omeringa. Olisi ku safe side. Dokta ambande kumuntu gogo chosho tuwa.
2: Nam.
3: Umuntu watu sombele bizimu.
2: Yesebo.
3: Rwachi osani do kwa identifyinga abantu bano banga tugenda mutigira nga tumu identify
2: bwe chiri
3: tumu identifyinga di tumakoro kwaete bizgo mundu ogusoka na ita nogo okubiri oyababa nyo kubanga identified ndu mundu ono tajja kuba mulungi
2: nam
3: utandiko omukakasako kichokulete mitawana
2: yesebo
3: abafe omuntu alete mitero ebisere ebisinga abawafe nola batumogedde kwa twachi tekeddwa kubera nti tumwera bila aina kubera nga akumanyi
2: yesebo
3: oyalete ebizibu aina kubanga uwo dokta abantu bagenze mu soul life bagenze mu bulamu obwomu nga basazo na ganze bana ikambere nze
2: kita
3: abantu mbakoyi abantu balete ebizibu singa no muwala mba walabane yabaletere ebizibu abaletere miteru abaletere mitawana kibuli kimwachi somba na tv
2: yesebo
3: omuntu oyo tumusemberera
2: yesebo
3: bo identifyinga mukwanu gonga tafanagana na character zo abaganda baine ngewezi bagamba mbulira gweita naye
2: nkubulire empisa zemu
3: bo olaba ngo omuntu ali mwenkola itafanagana na byokiririzamu bera ko warana ye tuyambagane
2: buterevu
3: guna chijoba aliya uliriza.
2: Naam.
3: Sempala aliya tuuliza.
2: Yesebo.
3: Mwanyi nafe mganda wafe. Mkuru wafe, mto wafe. Omuntu asomba ebizibu. Aja kuwa uwo. Nebo, chigendo kuta asoku ono omuntu ono dokita gwatu gambi. Nti, boteke rancho ono yewa wabizibu. Walibadi obeira wala na ye. Uliwola bampi imanga temwa identifying na bibagata.
2: Pulira.
3: Kituito kwa identifyinga. Nga mpima bia nyumiru wa bia akula. Tibifa na gana na bivyo.
2: Mwa ulira.
3: Mke misinde.
2: Uwebade.
3: Tuwa musembele. Tuwa muandoza. Musinkane mkuzika. Musinkane mchuko zero si. Mwebe binzo bagatireyo. Ne mbye nkola gana. Eya deire ya abulijo. Agenda kuze mabega.
2: Abantu banji bali mabega luansongejo.
3: Buluobo tambura boti. Ogenda genda makomera. Ningu ogenda yoro wa muntu oyo.
2: Okufiwa ne byolina abamu akasenta kandi guza akataka ali mukujjayo mubi ali mukujjayo gwe bakutobwa aido ali muku nga ye evo omuntu oyo wa
3: gwe bakasawa bi
2: nam
3: oyingire wakasawa bi
2: yesebo
3: ne omuntu gwokolagana ya ye bakasawa munana banange timufanagana why
2: olumu no mwezi bogate nakuza suze mu nyumba yengazi ntono choka gwo budde buno businga bumala bachi
3: bino byakola bigenda ku affecting
2: nam
3: nti abera ne gundi emisana
2: kujja
3: muno kujja mutwa kujesingana ku emisana ku bantu obuvunanyizwa bagame uno ya jjo mutu kunonyeza
2: andi labo baso baba baso ko kunonya kwajukiro liye kweka walaba ngano operation zatambulange za masimwe za motoka baso oli kazi za misango yasoka na disconnectinga kati goli innocent
3: tonacho manyi
2: batrackinga gwegwe ereba tanikiranga kuba mama tata baluganda abo basinzo kubira bibajjo okogera jali ugendo kakananga jiwunyi
3: oyo muntu to muntu mwogeddeko naye obona amuona disconnect abantu abamu twetaaga okubasalako twetaaga okubeesalako
2: yesebo
3: ne tuba wamu koku ne tusigaliza biri bimbagambi omuba mu meeting z'ekika mufiridwa
2: yesebo
3: muri mu meeting z'ekyalo oba wakukyalo kyamwe nti jojo musingane yo
2: Gaka tunera bidanke iyo.
3: Ingawe la muntu munala wana amulaba. Twamukutadde konti oyo yamuvunanyizibwa ko ye munno yatambula. Urwachi agenda kubera ku drug nga kuzza wansi. Niwo munaba temubye mwenna. Kiroza anti mbulya gocha naye bona tamba naye nyo agenda kuonona. Niwo munaba temukoze bibi mwenna. Ogenda kubera first okubera osasulira byayo nonye. Buli wagenda nga yonona nti atambula noyo. Abira noyo bakola gara noyo kale kisinga ko kube kirungi omuntu oyo mu identifying mutegere yes. Baba tugambi doctor tugambi otya
2: nti oya
3: abantu twaina kola che
2: kwesembereza
3: kwesembereza bakwera bira
2: boli no kuteka keri serien kaliriza
3: oyo yoyo
2: abantu bano wetagano bango batunulira bwoti
3: ngamusunga kuba omusota
2: totemia
3: totemia eliso likalunla
2: omuntu asoso muzira nyuba mututemede na gambo omuntu asombe mitawana
3: mubiri wala Mwelabe,
2: mwewali.
3: Duka.
2: We
3: Duka. Wajano itawano. Womraba wano itinu.
2: Wawatu ulaboti gwengo situka.
3: Yes.
2: Yes, sebo.
3: Tuga, mbade chokabi yako, mbade mkwano. Gweba kama unju sawa satu, oba weba sebo, mbulilibo.
2: Yes, sebo.
3: Nyinga kwa ita mkwano, kwa sawa munana chare puka wero.
2: Anonya
3: mitawano.
2: Azunga.
3: Sawa muenda.
2: Ngoje konti azdeso mbila, abula na wajikusombe. Nam.
3: Mwemubere misana.
2: Yes, sebo.
3: Wachikira? Atoba na yaguba muri munga guba gata.
2: Yes, sebo.
3: Oboli ya umari guwa ude.
2: Okugwa uli ya dara.
3: Okugwa uli ya dara. Okubila ku safe side. Pangu barambu ino tambulo genda maso.
2: Waluwa oja obobe otokula ba incident ya zisingo muziranjofu. No sanga nti bali mukona makagomu gaga. Abada tuma, abada kulagana na abana, ababa, pichi.
3: Pichi.
2: Nia omuchala narule na agwa mu bizibu abada ne bagwa mu bizibu mitero ne jiri okajijira amaka. Onomo kukolagana na abantu abatali bachi.
3: Abatali batu.
2: Yes, sebo.
3: So, omuntu mumaze
2: tugenda ku muntu owokubiri omuntu akuleka mu bizibu oli abisomba wabulabe nnyo neno ono omuntu akuleka mbizi omuziranjo bado kimanyi nti mu famire basobola okusonda kesi ya miliyoni ebiri muddakiika makumi ago naye okukunoonyeza capital w'emitwalo ataano kiyinza okukutwala omwaka nga tegaweze okuwa empeke erikuyamba okuwonya obulwadde obwo buli omu anidde aye nga lumulumye kusaasira naye wano ng'ofudde mu ddakiika makumi n'obutawira obutebe buli omu aba yabweyamye owekeesi aba yajeyamye owembuga baba babimazeeyo lwaki omuntu akuleka mu bizibu covid wano yagwa naye abantu nga baagala kali kavali badde engulu ng'abalina ebirimi essimu teziriko ndi bize nja kuddira mutunuulire nnyo nnyo nnyo omuziranjovu nga bagenda tugamba omuntu akuleka mu bizibu nga mutufu obadde weetaaga kintu kitono nnyo
3: dokita teri muntu atasinkana miteero
2: oba oyagala
3: oba betuyita ebizibu
2: yesebo
3: fenna tusisinka n'ebizibu n'ebizibu tuyinza oba ffenga abantu abamu tusobola birwanyisa bimalawo
2: wewaawo
3: nga tubiguddemu akabaati okaguddemu
2: yesebo
3: weetaagako okuyambibwa
2: nam
3: ebiseera ebisinga abantu tuyina ensobi gye tukola tulowooza nti buli kizibu kimalwawo nsimbi kati olw'okuba abantu bakodo
2: yesebo
3: abantu tebaagala kuyamba
2: bafuta bakodo baguru
3: duka emisinde
2: naavaawo
3: n'abeera wala naawe agudde ebizibu etugundi afunye wadi ali mukomera banamuyamba
2: musabire mungu amusaasire
3: kyobola bafamilizi zaffe tulina ziwa respect
2: nam
3: atimanyi ze uganda zaafunda When we talk about families, tuba tuogera ku mama wo, tata wo, mchala wo, oba mwami wo.
2: Yes, sebo.
3: Oba abana wo.
2: Naam.
3: Abantu abali primary, joli.
2: Bechi kuwata
3: kwa. Awuchafu nila. Na abe ngana, simaba no bachika.
2: Yes, sebo.
3: Zili ndabo uruange.
2: Tebawa musibe mmeri.
3: Teba sembera. Babi ila wala.
2: Naam.
3: Kakati abantu bafabatero tuya ambako tukwasizaako. Mbele no tuja mukabigako.
2: Naam.
3: Baina kuba abantu betukolagana nabo.
2: Yes sebo.
3: Neto ino okusomozebwa dokita. Nti mu bantu baffe abantu abasinga tebali ready kutuyamba nga tufunye obuzibu. Yati batunula mabega. Bufune ebikusomoza mu bulamu bwo. Abamu abaganda balina okunawuza okugamba abagezigezi. Olabira abantu baabaddala. Ogenda balabira
2: ngogudde mu bizibu
3: ngogudde mitawana
2: kimunno mukabi
3: yimunno dala
2: naam
3: ruwachi tubalabira
2: yesebo
3: nti banna feba no betwesigulirako betuloza nti baffe nti bafira onge mitawana jizi era omejalingira abantu bo ngofunye kukugezesebwa bwekera bukezi kumacha waluo omutonto myomu omunabitone bamuita msajja wa mutima yagamba nti yaina mukwano gwe nnyo
2: naam
3: gweesiga
2: yesebo
3: nina agalo mutika ku minzani
2: amupime
3: amupime alabe nti dala
2: emizie
3: no wange wange dala
2: naam
3: nasale ndigaye
2: emu
3: ne yesiga omusayi
2: ogwendiga
3: nadduke misinde Uyo mkwano gwe na mugamba nti
2: wonda bila wana
3: ni mkazi wani mbadde ndiawo mkutuwa na ruwana
2: mkananga mmusazi ila gwe msai guno gwora
3: gwora wa
2: yesebo
3: zimbu ya gezi gwenye nisaba kumkwe kapu
2: mkwano gwe ya kolachi
3: mkwano gwe ya mtuwa ya wabili ya muwabili
2: na kubanduru
3: ya kubanduru nite chite mchichi no Una kwesi za kubuli de.
2: Yeye chama che.
3: E chama che.
2: E yandi badagama ati atoso kanobane mizi.
3: Mizi.
2: Ati wawayo muwe.
3: Okubye nduru. Ugenda ku inciting ya bakole mob justice.
2: Yes.
3: Amute.
2: Mm.
3: Kare akozi wa musanga menye amateka.
2: Chicho inzo kola au.
3: Inzo kola.
2: Nga mkwano go.
3: Mkwano go.
2: Naam.
3: Eno chinene cha akuta.
2: Yes sebo.
3: Netu bane bizibu nga byetaagisa mu justice ku sindika. Awuya sebo ya zaragara kwa gana
2: cha.
3: Mugambe siribu.
2: Mugambe oyo na ye
3: siribu.
2: Omuzyanjo vumanya nti tuli waluwa ebintu bibiri bino njaga. Ataba mu tulina abantu. Ebi bibiri bya ukanire ddala. Abantu abasinga muyizo okubanga mumanya abantu. Ninga justice temuli na bantu. Nine mbera mu balanga tebamanyi bantu ninga balina
3: abantu.
2: Oloze ekyomuwendo kyandibadde kigwa atululiza atulaba naddala nga osinzidde ku mikutu gy'oli wandibadde n'abantu wandibadde ng'omanyi abantu olina abantu ne bw'onebera n'abantu bameka
3: babiri
2: oba bameka omanya nti ekyo
3: omanya nti okwene dokita tufuna okusomoozebwa
2: kubanga
3: bali muyaga tuba tunoonya wetwekwata
2: naam
3: Oyi dokita ni wanajana chigambo nti nga cha gamba agambo jachi itako. Nga jesa kwa wama gizi na kugumia.
2: Yesebo.
3: Kuchi ya ringa apu. Omuntu oyo mrunji nyo.
2: Naam. Naam. Omuntu oyo kugumia agumia.
3: Mwabata ina wadicha. Ina nga uage, ugenda mwesi gamako.
2: Yesebo.
3: Nga soku kubira kasimu nti kwa nangi wazo zote. Nita wanoji ujikuwasa ganyi zote. Nga kukudara kukudasi. Nga chitegeza.
2: Na kusasi. Nafiso budi. Nafiso ya tayi mbuka kamu.
3: Lokito jimanyi nti monsimu na mwetu wanga alida.
2: Na.
3: Gwe, no babu li munga gotia. Manyi mtu nyomba nafa baguza programu ina bafunyi.
2: Yes sebo.
3: Oje weka kanye muru mu olagenga senta mabanja. Wakuli obo bi.
2: Nchi ya mabanja gangi
3: zegi. Ogenda kutegeera abantu bo.
2: Tivulijia bantu mba manyu.
3: Dokita. Muno musimu wetu wanga mpaka simu Uganda
2: na
3: mpaka sanyo Uganda ne musimu wetu wanga alia kizibu nnyo omuntu omusaba leero encha na ruli
2: na takaluliranga
3: nga akyali kyekimu nga tatanayunyiza ko bigambo birala
2: olaba ni bo family gweno n'abantu bagenza ne family yiyo okwe namwe buli kimu kyonna te okuva ku macha mulimu kusi ninga bantu bo esebo
3: kakati Chibaita abantu abatuleka muki
2: mubizibu
3: bizibu
2: kyakala
3: kuwa amagezi gwa uliriza program ine datu laba
2: yes,
3: YouTube
2: ne yes.
3: TikTok atugoberera
2: naam
3: njagala kuwa amagezi omuntu yekka goba wesiga
2: in
3: a situation Jitugambi nti, tugambi tucha, mtu chi?
2: Omuntu ono akuleka mubizibu.
3: Omuntu wala genda kuleka mubizibu, bino biwulire, mganda wanga uliriza.
2: Yesebo.
3: Ogenda kubela disappointed. Kankangweno kudobozi.
2: Yesebo.
3: Ogenda kubela disappointed. Kubango omuntu wala genda kuleka mubizibu, wali omu dokita ambuza ya.
2: Yali wa sebo.
3: Ye gwe.
2: Gwe kenyini gwe, wata genda kuleka mubizibu.
3: You, it's you.
2: Eh.
3: Only you.
2: Era wo sigala mbizibu tumanya nti nawe teweberedde mu.
3: It's you.
2: Chovola bana bali njogere kama tuweberedde mu.
3: Chovola abachala baleka baba mibabo.
2: Esebo. Nani?
3: Mwami atagala mwao gwavune bujjo muchala na sigala wo mwaka kumuyisemu. Olaka. Aba bakazi tebasinga na abachala we batyo. Ariko twatu roza nti osorement.
2: Walu akandu kena labi akadi katambula munabya obano bebase.
3: Tugano bachala na abami.
2: Utaalamu bwoti ogenze simabichi
3: ati omwami singa abaya waso omuchara ngo muchara olu ya muwasa baya mwagala ko sente
2: nam
3: nizigwa ate mwami yata pa mukambwe nnyo
2: mulala nnyo
3: bange chamule tajoli nsimbi
2: zali simbi tolinawo kajate obwalinda chi
3: olaba beauty ya muchara ekendera mbweti nanonya
2: na muchara webitu senti
3: ati webitu muntu nda mukutesa kati wakubele wao, kabele wao yenga.
2: Nye mkugobye, tori ya chakulia.
3: Tuna wosura.
2: Buzibu chwe mkoze. Okuja kunga na atuwa na wapese ya wamutima mbubi.
3: Kati mnafuna wamu noo wakumukorunga wamu mumanyi. Hali kati ulaba, dokta ulaba wamu noyo. Zengeri jema ni mikoro noo vuna. Kwa jina fuku mfunyu waka. Kati mbako noo mbuko tuino gena ye mubantu. Mwose kanyo.
2: What are you doing? Bwali bukedde ku machanti nkusoje
3: kitu gambe nti omuntu yekka atagenda kuleka mu bizibu tisu ofunye ebizibu ogezesebwa kanzo kadiwa ato mwami yake uya mukusaidia
2: yanywe
3: yani achali
2: yengo kuvadde uyali kedede
3: tajja kuleka omugole alimutambana mugole genda ku mukolo na mugole ajja kuleka ona akuze gwesigala ngo okome wakawo
2: kakana
3: You watch it on Paraco, William Chavira K. Mucha. You understand?
2: Yes, Sibo.
3: Into Kanakato, Kakabiru, and Kuruko, Mofis Kamuyambako, and Songa, Edim Kuburi Moon.
2: What do you want the Katuna go with him as you could get?
3: Oh, Kuze.
2: Everybody knew. Can you get up?
3: Kana tuwa wachidi kwe bibi ya febia, ebi ya umaka.
2: Naam.
3: Niemu bie mfuna.
2: Yes, sebo.
3: Tosobola kabira muntu chizibu chibu. Munga mantiwa nani? Akali mkawedo. Dokita abantu huo ya gano kubala bandi tebali huo.
2: Jee, tolina huo.
3: Gugweo. Gugweo. Ate mungu ya geze sabantu.
2: Naam.
3: Mbaba rozanga umulimo wazari wana huo.
2: Tachi manyi, waliwo, nga tunafuna
3: mulimu. Nga tunafuna mulimu.
2: Era walimu mati.
3: Ile mungu ya, ya kukwa wali.
2: Isebo. Era tutechino. Aline teka teke kulachi?
3: Ya, uruwa mwana, uruwa mshara, si mwana, mshara nansunwa. Ade majagana mwago ya linya.
2: Isebo.
3: Yakoze ka statement, nabadini na kagundi kenkevira.
2: Isebo.
3: Nagamba anti, yafunu kusomozi wali mkuri embezi, chifune chigenda. Hina wandika nagamba anti, mungu ya tuwala, Chote wanga ya chukua. Aine teka teka. Erete chisinge cho. Ewe chinene.
2: Abade mchifo chabu. Kulembeze. Agenze ukuda ya waleko. Mano ya mamulika mchanga.
3: Chigenze. Kwa kutu wa unyo bifu mitili zako. Mwanga ujukira ntitechu wa China.
2: Erane mikisa jobu tajifuna jari wo.
3: Jari wo.
2: Kolo nosi matokolozi. Oliku wasabu la ya uliratia.
3: Chitekeza nti. Unaleta buno wanguzi.
2: Naam.
3: Iwari.
2: Yesebo.
3: Ni ya abantu bafenga emirimu jafeji kutusa. Olabia kwa wakule mbeze. Aba diba bamuwana wana huna lebona lebonga tibachasta.
2: Iwafi.
3: Nga bagena noli munala.
2: Yesebo.
3: Katina emirimu jafe. Era wabamu jiranti omulimu. Bata abantu. Dokita ubo ya gara kutegira abantu. Mugambe nti omulimu gwawe do.
2: Ogeze wala. Omanye chidi makagawa diba sentebe mkaluwa kakagua. tatambula ali mu kifo kimu bamusongamu engalo bwe bati be yali yateerako n'omukono omwana agende ebweru nga mwangu nnyo kati bamwe walirya ddala bisi ababadde bakansaye bakubya akaluba manji baliko
3: so weteekereteekera embere don't be disappointed
2: yes sebo tonyiigira bakukubya akalulukulu n'okubanga era be bakulonda ku luli
3: tobaako omuntu gw'onyiigira atakuyambe gw'owayamba dukola nyinso byo doctor
2: kanzirire mukali mukama atwala kyota alina
3: era yaleta
2: era yaleta
3: ekisinga
2: kwe kyatute nam
3: bwishyo edeke theory
2: yesebo
3: innamal yusri yusra
2: kalalahu
3: taala
2: nkuanga ku sente nawe nkuanga ku sente omuntu
3: ngamba kalalahu taala mbangamba nti ebigambo bya Allah byajja ne bitugumya amazima gije nga tugumya
2: buyakola
3: ye amazima gije nga gamba nti innamal yusri yusra
2: techogere kika
3: wobera obuzibu
2: yesebo
3: mungu abateseteese obwangu
2: Tunyasa wao. Bane si nyingi walwa busi. Walwa bantu bafali kujigzi wagamba ati official join in the mid of la join in the Kenya Abbas naye kwa alimwe bali nyoku banga mtu goberera Amosi na Genex Musa abantu mwe bali nyoku banga muitese
3: ko. Ko bajita kola sente.
2: Naam.
3: Tuogera byansimbe.
2: Byamfuna.
3: Tuogera byamfuna.
2: Yesebo.
3: Tuogera ku byamfuna.
2: Enrich Proud Esther mwe bali nyaba tu bafimwe alite mwirabira ku subscribing bani abali ku YouTube abali ku TikTok mgende ko mukone ko mukati mawo liking eno si TV liking aboti
3: na nasema je wa commenting wansao
2: commenting ze
3: nyo wansao
2: yesebo
3: agamba chi senda dola jiba ampade za green
2: sele ziba za green ziba dola temuna kuwala
3: so zimbe mutima
2: yesebo
3: abakoze abali abo tu maliriza omuntu bale ndo za programu ya fina dako masa tujja kogera ku muntu lyasemba
2: yesebo yesebo
3: ne tuogera ku muntu owokubiri
2: akuleka mu bizibu
3: tugambye nti omuntu yekka atagenda kuleka mu bizibu yegwe
2: yesebo
3: fabasikade tugenda bikuleka mu
2: bitukwatako kitono
3: era one nsongera njagala kweta doctor
2: yesebo
3: bana abantu family za fetu ziwe dala ngamba family tugira ku bantu bali primary
2: abakosebwa
3: bali primary temuli muba wa Luganda
2: bangatukuze bwe tubanga tugira ku bali primary to mukyala yatandikibwa ako
3: mukyala
2: mwana
3: mama
2: we bali nyo mama
3: mukyala ngaba ubawita
2: nalabi ya daka bamusiba ku bya bufuzi ne mu bya mulumenyo agenda okudanga omukyala aline tu ataba demo komera yali muwera yachi ya
3: mukyala so bado bawade credit ni mu bantu abangu ogende
2: yesebo
3: waruba na abaruwawo ko
2: mama
3: tayina jaraga mukazi wati
2: oyabira obwati
3: era watu kana wagatugamba kwa mama choyo kizizenge mama ye mama mungu ya mugerera tata anyiga nako wanaga niwe naye
2: mtayi
3: ana yimgerera bido mwana mwana ne mama
2: walola byoko tata asula ku kitanda ngo mwana wa boda bamutomedde obuda babulina
3: mama agenda kubera kati waba mama agenda kubera
2: yesebo
3: yitaga okumujukira nga kisera
2: naam
3: tunyweze bond bajita bond to bonding yache bizo kunyweze
2: kata
3: bisolo zungu mu Luganda to bonding n'abantu bano banga bo emikisa mingi okubera o era dokita bwofuna ebizibu n'otagala n'otagala wenze okubera bagamba totamba bachala tuva mu kwenzi kagaka kusera nikakuyola mama yabira wa wade yakula bula
2: yesebo
3: tagamba ndi mwana gwe nakugamba kankuve ko ofe
2: bocho mubinga mama ali wali anyizira bwati twali wanu juzi mukaluwa akagagwa kopa erosine tunuliro mukyalo mu yanaku wazamu ate muyine chimpisa mu bibi omutabani uyajanga mvubuka mutobano nga omanyi ekiwage kizze najja yesimba kuba erosi wanu yesimba ku mukadde laili ne yo mukadde ne lyo ketanika nokola mu lwaka sota bwati mama yayimirira ku mutabani we mabega bwati omutabani ngali wali we sisasisa bwati mama ngali mukutunulira bataka omuku omukaga mamwina fesa
3: Nazi mani mugame ya merujo kameza rona kuwarero ati paka unadamu kusinkana
2: tunaba
3: tuzemo singa tunagala kwa mauli gasanyo tugenda kogera ku muntu asemba
2: yo okusatu
3: twagame yani mpozi
2: omuntu oyakubelera wo mubizibu
3: tumwera bila
2: omuntu oyakubelera wo ngajibu
3: bayi tumusinyiza kwa
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizo otya emikisa gyokufuna ensimbi giri ruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kola sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
2: Kumusinyiza we bayi nyo
4: atukomeo. Owuliriza chikumi musanvu.
5: Kakati nyeze mwenda.
6: Awesome. Akalimi ka radio yo wekagwera yo.
7: Yoyongeja.
8: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9. Pala FM. Ikura. Yumutu vrijo. Pala FM. Radio Joe. Kuzenye ne chuchinye cho wetaga. We play what you deserve. Dawa. Amulide. Wamune bikusimusa. Pala FM. Ikura. Yumutu vrijo.
1: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere eddiini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha. Entanda kumacha ng'ekuleeteddwa
9: aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour.
10: Nga waliwo munne
11: Finance Trust Buy
12: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra.
11: Weereza oba funya sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
13: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
14: You're in the mix.
15: Mawulire ku mawulire.
16: Mawulire ku mawulire.
15: Iliofayo.
17: All day long.
15: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
17: Yo.
15: Bwino, bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe. Kinobe.
18: It's your boy, right?
15: Umuzirandiga. Yewenyesa.
19: Aliku Pal of Africa Radio. Mukwano gwange wenna wenna akyekuumidde ku kula eri omuntu wa bulijjo kyokola kirungi nnyo nyini ddala nga ekyokusalawo ku kiwasalawo mu byonna wagamba akadde kano oba ku Pearl of Africa Radio. Mbakulisa nnyo mu program kola sente, program eyabafunye dakika ziri nnya zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 lunaku leero lwa Mande na kuzomye ziri 31 mwezi gwa Agasito oba gwa 8 omwaka omuganda aliita daza 2022 mu mukaaga ku kalenda ey'obusiraamu enaku z'omwezi ziri 18 mwezi gwa Rabiul Awwal oba gwa kusatu omwaka 2048. Nze Muhammad Yusuf Kinobe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ngenda kubeera nti mbatwalaganya paka saawa zigenda kubeera saawa emu wezikoneemu ng'ate muganda wange mberekereza mu ngeri emu oba endala.
15: Amagezi Luwombo.
16: Amagezi Luwombo.
15: One more program. Entanda kumacha.
19: Tubanago amagezi Luwombo. Mwena mwena abafuni demu ebizibu. Mwena osanga kana kanyume doka kugumya. Abafunye okusomo zibu kwenja ulo. Abaluaziza. Abafiri duwa. Mwena mwena programu eno. Mwena mwena ebira angate mukano gwange ekukwatako. Unakuruwa lero. Tugenda kugera kubyama. Okukuuma ebyama. Okyali mu ttuluba ly'abantu abakuuma ebyama bya bannaabwe. Okyali mu ttuluba ery'abantu abakuuma ebyama bya bannaabwe. Ebyama bya mirundi mingi. Naye ebimu ku byama eby'enkizo biri bibiri. Waliwo ekyama kyo. Gwe nga kyama kyo. Waliwo n'ekyama kya munno. Ebyo nno byankizo ate byawukana ekyame ekicho kigwa mu biroto byo njagala kukola kino abana bange mbatetenkanyiriza kino njagala kukola bwenti era kugwe mu byama byo waliwo ekyama ekirungi n'ekibi kati ebirungi nga byenjogedde ebyo njagala kuzimba wano ndi mukusonda akasente kange nkole bwenti ntunda akadala kange omwaka guno nfune edduuka ndi mukuvuga boda boda omwaka ogusembayo ndi mukusonda obusente ngule takisi oba ndi mukola kaduuka mpola mpola by January next year nja kukola bwenti byebyama byo ebirungi waliwo n'ekyama ekibi ng'okipulaningira munno oluusi opulaninga revenge okuddiza oyo eyakukosa ekyo nakyo kyama oyinza okukola omuntu w'obulabe naye ebiseera ebisinga ekyo ekyama ekibi ku ggwe ky'opulaninga bambi okigambako mukwano gwo kati kyekyama ekyokubiri kyenkugambye kiri ekyama ekikyo n'ekyama ky'ogambye mukwano gwo ebiseera ebisinga emikwano we twawukana olabire entegeera ye n'endowooza ye enneeyisa ye nakikyali gy'oli oba nakikyoli gy'ali seera ebisinga ebyama bye tugamba mikwano gyaffe oba pulaanizi zaffe embi eri bannaffe oba ebibi bye twakola eri bannaffe tubibagamba mikwano gyaffe oyo gundi omulaba nze namukola kino addangayo nammanyiira njagala mukola kino njagala kukola bwenti ne bwenti era nitubagamba n'ebirungi naye we mwawukana ebirungi babireka ebirungi bajjonkera bijjonkere n'akuloga n'akusookayo gye wali opulaaning ogenda nti onoonya visa alina emikwano mubagaba visa n'abagamba aa temumuwa oyagala paasipooti nanti wali mugamba oyagala kufulumako n'abeera ng'akulemesa ndaga muntu yo n'agibuza mpola mpola ebyasobola byerwanirira naye ebyama byo ebibi byogamba mukwano gwo gw'olowooza nti mukwano gwo ebyo nno byasanguza nga mufunyeemu obutakkaanya ebyokka byafulumya tasobola kugamba birungi nti okiraba kirabye n'okiraba ekyo kyadi kyagala nagula boda boda omwaka guno kive ku bigere aa sebo kirabe kireega okuzimba ensangi tobisuubira kireega okugula emmotoka empya ate nga tebakibanja nakibanja nkimanyi emmotoka gyoguze bagibanjaako yalooni ebyo tabyogera awa ebibi byayogera egyo nno gyemikwano egyo gyemikwano kyobulanga olulingira abayombayomba gamba neeyogera ne ku birungi ebirungi mbikoledde bingi ebyo ebitayagala kumanya ate akwogerera ebirungi ayogera bibi ayogera bibi yorather kugamba mukwano gw'oyo ebirungi n'ebiba bya bulimba thani okumugamba ebibi byokoze banno kubanga ajja kubyogera osirikiranga ekyama kyekibi kale oba oli yaddeko n'oyasanguza ekirungi kuba we mwawukana takyogera wabula atajja kuwulirako buwulizi nsaalwa tlisi kyalwanyisa ekyo kikuveeko oba yadde nga ate byonna bibi naye okoze ekibi okigambyeko munno woyita mukwano gwo nti oyo nze yamukosa ajja kubyogera oyo njagala mukola kino era we mwawukana we muti atuukirawooli gw'oyagala okukosa gw'owalana gw'otayagala bulijjo woyogerera ebigambo ebibi gyatuukira weegendereze era ebyama ebibi byofulumye byogamba mikwano gyo we mufuna obutakkaanya ne babisaasaanya osigala ku mulimu musigaza obufumbo anti mwogera n'ebyewa muba mwabaaki ne mubigamba mikwano gyammwe emirimu mukyala wange ali bwati ne bwati
7: omwami wange ali bwati ne bwati ng'obwogerako bibi mwabafumbo bwe bakira ku macya ne bagatta era bwe mwawukana gyasookera wadde okimanyi tatagunda ayinayo omukazi omulala njaa nze siri mukwano gwe ti ndi mukwano gwe kati kijje ku nze wadde okimanyi nti ayina abaana ebbali wadde okimanyi nti gundi akukuta ne mukyalawo messages ezo n'ate nga ntuufu wakakana n'obimugamba nga mwami gundi wakugamba wakusuulayo obugambugambo olowooza okigamba mukwano gwo muba mukyalina obufumbo gye mikwano weegendereze ebigambo ebikufulumamu ng'obigamba abantu b'olowooza nti banno ng'aba obigamba abantu b'olowooza nti banno era ensangi zino oba oliawo emikwano obeena gyawala nti oli Kampala mukwano gw'olina omukwano e Masaka kubanga kijja kulimitingako okubagamba ebyama byo anti yatayimu tolinaako ate mulwawo okusisinkana naye nga mukwano gwo ate nfanfe mikwano bawe gyesaana mukwano gwo n'omuteeka e Kenya mukwano gwange alimbaale anti agamba makula gokka gaatuuseeko muganda wange kola bw'oti mpola ye kkumi mukwano gw'oyo naye omukwano ogukuli okumpi ogubayisa mu kabu ogwo ojja kumbuulira enkya ojja kumbuulira omwezi ogujja ng'otuuse okufumbiza mubadde mutambula mwenna mu mikolo ye kennyini yajja okugulemesa ye kennyini yajja okukola enkwe nti ofumbiza akato ye mwennyini nnyini yajja okuyita poliisi nti ofumbiza akaana akato yennyini yajja obbagamba nti otunda eddagala effu nti ebyokulya by'otunda eby'omu firigi biri expired yajja okugamba banneyiba oyo akuli okumpi mukwano gwo obagamba bigambo ki era obibagamba ddi era by'obagamba ebibi by'okoze ggwe by'okoze banno banaabisaasaanya onaasigala kyekimu oba omala googera kyonna ky'osanze oba omala googera kyonna ky'osanze ekikujjira ky'oyogera ekikukwatako oyogera byakisirikako obuzannya geemu genda ku TikTok saagasaagamu emikwano mwoyina emikwano ggwe nga ovaawo n'ogendako mu shotiko n'ogendako mu swala ng'ate bakuddako owooza nnyina mikwano gyange enjerese waliwa bweru ggwe mungu ababikkula emitima bakulage bw'oyita mikwano gyo ovaawo buvi bwoti n'ogenda mu supermarket obagulire amazzi mbw atugulidde nnyo alowooza tetulina ssente zigula lwenzooli egyo nno gy'emikwano era gy'ogenda okudda obagulire kacyayi obagambe n'ebyama ebirala munnange tonenya omuntu yenna okujjako osookanga kwenenya ggwe eyakira ku makya n'ofulumya ebyama ng'obigamba g'oyita mukwano gwo muganda wo olaba ne muganda wo yabyogera kati oyo wegendereze kitegedde kakati nno tugendeko mu kanyomero akalala oba oli awo nako kanaatugattako
10: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program entanda ku makya
18: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين كون جفالرون جواتول زكوتكم مسامو كتوني زمان دبال افهم اقلرون متواب رجو توتن رزا الله سبحانه وتعالى نمتن دمت جفو اقاتلين بكين دفو ونا توم سبا الله تمويق إلى سوك ساسان مرين بي كون كون قفمرون جمبك محمد صلى الله عليه وسلم saba somesa saba tendesi saba kumi kumi eyatutendeka n'atuyigiriza buli kimu kyonna n'akimalayo Allah yatuka okumujja mu nsi muno nga tekyayina nsonga yonna tekyayina kantu konna ketuyinza kugamba nti kano teyakasomesaako atuwuliza omulundi ku kikumi musanvu katonyeze mwenda pal FM kulera omutwa bulijjo amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe akasera kana akati wewa nemikwano jaffe abalungi bananyini mukutu kuno tukasimira tukebaza tusaba lodge tubabere ngaakawamu obulungi nebaza muganda wange kutubala naye mu studio muno kubeera nti tutuusa kubaddu n'abazaala ba Allah ekyo Allah kyabatusobosezza mikwano gyaffe abalungi batuwuliriza nga bulijjo omusimu gwaffe kutambulira mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid ibn Abdurrahman Sahibani nga yatutendeka ng'atuyigiriza ku adabu islamiya empisa ez'obusiraamu era yakatweyungako oba yakawuliza puroguraamu eno ku 17.9 FM kulaba mutu wa bulijjo tuli mu mpisa z'obusiraamu nga twakalaba empisa 4 teyo tugenda ku mpisa ey'okutaano empisa eyasooka twejjukanya ku adwa empisa z'okusaba omuntu alina kusaba atya ng'osaba Allahu subhanahu wataala twalaba empisa ey'okubiri adabu tilawati alquran alkarim empisa z'okusaba ekitabo kya Allah Quran okisoma otya mpisa kimu olina okuyita ne tulaba adabu zaujaini empisa z'abafumbo ababiri mulina kweyisa mutya mu bannanga abafumbo Allah basoosezza okuba nti muli bafumbo n'empisa gye twasembezaayo oba gye twakamaliriza adabu alakli washurbi empisa z'okunywa n'okulya oba empisa z'okulya n'okunywa mukkirize mu ddakiika zino ezatuweebwa tusaba Allah zituweemu obulungi tutandika ku mpisa ey'okutaano adabu aldhiyafatu empisa z'okukyala ez'okukyaza katuliza omulungi ku kikumi musa mukatonyaza mwenda pal FM kulaba muntu wa bulijjo abantu nga tukyala oba abantu nga tukyaza walina okubeerawo obugenyi tuziyite kale empisa z'obugenyi ndowooza kyekinawo amakulu amatuufu atuliza omulungi naffe kitukimanyi bulungi nti bingi byetusomesa nongo bimanyi bingi byetutafuta nongo olina entafuta yaabyo oba oliawo tuddamu okukwetondera n'okukusaba nti kyonna ky'oba owulidde mu ntafuta oba mu nnyinnyonnyola nga kibulamu fenna twejjukanyiza wamu awo gattako bugasiyongerako ate kati emirembe gino oba omulembe guno ensoma yakiwuka abantu bangi tubeera ku rediyo live wali abeera ku rediyo oluvannyuma wababeera nababeera ku mikutu

0: wala wabera ku butebe bw'oku mwanjo, wala wabera ku butebe bw'omumakkati, wala wabera ku butebe obusembayo. Ekyo kye kiraga nti ffe bannaffe naffe abadde bazze ku mikolo yaddolaba wakatebe akali mu maaso, naye tewandibadde buvunaanyizibwa bwo kubeera nti okeetuuzaamu nga tebannakutuuza. Sinakindi ku mikolo kubeerako abo ababaaniriza babeera bazze, nabano ababaaniriza bagamba nti waliwo omuntu ekikabo ekiti atuula wano, olaba ne zittenti zennyini nnyini oberamu zittenti nga ziwandikiddwako obupapula nti abagenyi abakulu oba abagenyi abayite waliwo bano bannaffe ab'oku kyalo. Situgamba nti bannakyalo naye abatuuze, mulimu wano bannaffe abaana abatu n'ebirala byonna. So abeera ayise abantu bw'obeera oyise, kakasa nti abantu b'empisi balimu emitendera emeka, era nga kyobayitiddeko ensonga ogikakasa bulungi nti lwaki mpisa abantu bano, waleme kubeerawo obukuubagano, waleme kubeerawo okukyawa. So munnange naawe mutulubamu ogwamu oba otuula okusinziira ku nteekateeka omuteesiteesi oba nannyini mukolo gwe gy'abeera akoze, nga ffenna twetaagamu bulungi. Bannaye tetunyigira mikolo gya bannaffe, tetunakuwaze bannaffe betubeera tuyise, oba tuba twabayise nga tukakasa nti abantu bano balina kye basobola okwongera ku mukolo gwaffe oba balina kye bayinza obaolyawo okulabisa omukolo gwaffe mu mbeera yonna. Tuli mu mpisa ey'okutaano, empisa z'okukyala oba empisa z'obugenyi, era nga tuli ku kitundu kyaffe ekisooka ku kuyita omuntu gw'oyita. Akanyumira ak'okusatu oba ensonga ey'okusatu oba embeera ey'okusatu mu kukyaza oba mu kuyita oba mu kugenyiwaza abagenyi baffe, Allah yakusuda bidhiyafatihi tafahur walmubahat bal yakusudu listinani bisunnati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam walambiyai qablahu kaibrahim alayhi salatu wassalam والذي كان يلقب بأبي الضيفان كما ينوي بها إدخال السرور على المؤمنين وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. أما أنت ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهات. يس ambulizo mbulungi kuchikumu musafu katunjizi muda pal FM kwa mtu wabulijo. Tuli mpisa zo usiram, elanga tuli kumpisa eyo kutano, mpisa zo bugenyi, mpisa zo kuchazi, mpisa zo kuchara. Tuli mkanyumiru kafaka soka yumunanga itabo waise wena kuita bantu chikachi kumukoro wago waise, elabu kwa teka teke na waga mbanti techiwe chikendele wacho, tekiba ekiruubirire wakyo. Togeza n'okirowoozaako nti mu kuyita abantu bano b'oyita obayise nakwewaana nakweraga. Mpuliriza omulungi abantu gye bali kubanga tukirabankoffe twandukirabyeko kyali kitutuuseeko nabyo kyali kikutuuseeko. Nkakasa munnanga atuwuliriza omulungi ku kiko omusanvu katonyeze mwenda pal FM kola muntu wa bulijjo nti mulimu abantu abayita naye nga ye okuyita ayagadde kweraga namu nakwewaana nakwemulisa nakwewanika eri abantu nagamba ndooza mulaba nze olwe mbayita mukakasentwe mbayita kuba kulya nakukola ki nayagala muddemu nti nakunywa kuba kulya nakukola ki tinakunywa. Ndooza mulaba mwajja wano mulundi ogwasooka twali mukanyumba ka muzigo gumu, naye ndooza mulaba awo nayinza okuteekawo Katonda oba olwawo abamu, naye Allah ankoledde ebyewuunyo ebyenjawulo katuli mukikomera. Ndooza olaba kalina nze nabagamba buli kenkola njagala mujje mulabe abamu abayiga oba muli bakuyiga mukitegedde, naye nga emmere mulye abaagala okusiba musibe. Si bintu bwe bityo, oba oyise banno tubayita kubeewaanirako, tubayita kubeeragirako, tibannange nze ndi musajja mukozi, ndi musajja mukakaalukanyi. Ndowooza mulaba bwe najjira ku kyalo kino bangi abaali bansinga, naye kati ndowooza mulaba bangi bensinga. Amuzeeyi Musa kuno Musa tusonyiwe, situgamba Musa gwe kyankola biddako. Muzeeyi Musa mulaba ndowooza si mmwe mwansooka kuno, naye emyaka gyange olowooza kijja mu bintu binnina. Kati ate mu myaka gye mmwe mwali badde mu bino ebyange, naye kati ate nze mulaba bwendi. Abantu gye bali abantu abakudaazi nga kudaala n'emmere gy'olidde n'owulira nga mu butuufu mu lubuto etandise ng'olinga alidde obutwa, era obanga tonnalya ogiryekwokya. Mpuliriza omulungi. So yita abantu bano b'oyita nga tobayita lwakubeewaanirako nakubeeragirako nakubeemulisizaako, bayite nga kasuduka ekigendererwa kyo kukuppa nkolera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'enkola yaabo bannabbi bonna abaakulembera mu bbomwe muli nabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu, bwe baali baakazaako erinnya nga ye taata wa yetata waba genyi oba yetata waba yitaba genyi oba yetata waba chaza oba yetata wa abantu abaniriza abagenyi olwensonga nti ye teyali mwanirizi w'abagenyi wabula teyali muyisi w'abagenyi kyokka wabula yali muntu kirala nnyo mu kwaniriza abagenyi n'okukyaza abagenyi olaba yatuuka n'okukyaza malaika za Allah subhanahu wa ta'ala nabi wa Allah aitwa Ibrahim alayhi salatu wassalam yakyaza mbamu kwagenyi abaali abebitiibwa mwemali ne malaika za Allah subhanahu wa ta'ala nga zikyalidde ekitonde mu bitonde bya Allah Allah kyali yasukkuluma kiba kitegeeza nti bwe bamukyalira abagenyi abo faja abi ajrin ya chavalete chokulia chali chakulia na nababuza yabasalira in fact mukuba mukwandiriza abagenyi be yabatira abaya basalira ndiga bachukite chokulia chasimo kubere echenja wulo nga yaloza nti bana abagenyi abachadde bana banalia ana nababuza nti abange nga mazo kwaletete lusaniya muswatu dhariyat nga mazo kwaletete lusaniya okuli nyama katubize nti nyama ya ndija oba nyama ya ngamia nga ajifumbi hiyo netu demuli weti na abaloza nti abagenyi bibana alia abagenyi tebalia na abagamba nti abange ana takulun banange mwete mulia ne bamugamba nti yife tetugenda kulia ne yife tukyalidde wane uwo naye nga tuyitidde uko buyitizi Katonda atusindise ku kibinja eky'abantu abo abonoonefu tugenda kubasaanyaawo ab'omulembe gwa Nabi Luutu alayhi salatu wassalaamu so kiba kitegeeza nti weewaawo nti malayika zaali zizze okugenda okugamba ogenda okuzikiriza omulembe ogwo gw'abantu abaali abonoonefu abaakolanga ebintu ebitajja naye ate era malayika zaayitirako ewa Ibrahimu nannyini kukyaza oba Ssaabakyazi nannyini kwaniriza abagenyi nabwe kitu tuyite abagenyi baffe bano ng'abagenyi be tuyise twagalamu bagenyi kutubeere nga twolesa omukwano gye bali era agamba nti kama yanwi biha era beeranga mu nniya y'omukuyita abagenyi bo bano bobeeroyise idihali sururi ala almuminin kwongera ssanyu mu mitima gyabwe kwongera kitiibwa mu mitima gyabwe kwongera kweyagala mu mitima gyabwe na bwasseruganda wa ishaati alghibtatu walbahjatu fi qulubi alikhwan n'okussa ekitiibwa n'eddembe n'okweyagala mu mitima gya mikwano gyo bano bobeeroyise abantu bangi nga bagamba haji gudi nga aludde okutuyitako nga bali lwoyita bwe bba abantu bamanya ekiba kyobootegeeza mu kuyita abantu abo abasina batuwuliriza kituufu allah ina byatuwadde namusibe kiri bwenaawe oyina kyoli kyotaali nange nina kyendi kisaali naye bannange tetukyayita ku bagenyi tetukyakyaza ku bantu waffe twayiga tulinamu endowooza egamba nti alina okukyaza abantu olina okuba nga wazimba ennyumba nga toli mu muzigo yadde oli mu muzigo mwoli nga allah akusobozesa bulungi okugusasula kale nga allah waakutaddeko banne mujjukira batuliza balungi nti si buli muntu mu nsi muno nti katonda yamugerera nti ateekedde okuzimba ennyumba nga bwaguuga ennyumba nga yakalina n'ebintu ebirala ayinza okuba nga allah yagerera nga ggwe allah ayisiza mu ggwe eriziki yoyo nannyini nnyumba nga bwazimba lwomuze ttaano nga ziteekedde okubeeramu abazipangisaamu nga ggwe bw'ogibeeramu n'obakoko omuwadde naye oba oli awo aweerera abaana be oba oli awo ye akolamu naye ebintu by'omugaso naye nga katonda azikazisiza mu luzikiyo lwaki toyagala kukyaza abagenyi ng'ogamba nti onaaleeta nti abantu mukana akazigo lumwemu tolowooza nti buli muntu akyala mu lumwemu gy'ogamba kaziko kamu kwogamba ako nti abazze kugeya abamu ababakyadde katonda ayinza okuba nga ayisizzaamu ebitonde bya allah byayinza okwanukula ekikusabira eddwa biiznillah allah nayanukula n'osobola okuba nti ova ku mutendera ogwo ng'odda ku mutendera omulala so bannange tukyaze oba engeri gye tukyalamu eno gye tukyazaamu eno oba abagenyi betuba tukyazizza tubasuubiramu empeera tugoberera nkola mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama twagala tuteeka essanyu n'emirembe mu mitima gyabwe nabo baliyeeko kkeewaffe kale ayinza okuba nga akyadde naye ngaekyokulya kyalidde oba oliawo sikyateekeddwa okulya oba kyeyamanyira okulya naye nga mu busobozi bwe bwati mujjukire tukyali mu kuyita tetunnatuuka ku gweba babayise oyina kweyisa otya tukyalimu ono awandiika kaada awandiika ebbaluwa awandiika meseji omuntu gwayina okuyita alina kufaanagana atya tuli ku 17 9 pal fm ekkola ly'omuntu wa bulijjo amannya nze sheikh abdul hakim ali kifembe akujjukisa mukadde kano allah keyatukirira okuba ntujjukanya ndi musiimu era nange ndi musanyufu okuba nti ku mayengo ga Kapalu FM zomu kwa wali mvuri yao Allah baishiza mwa kwa nti mbajukiza sigama nti nzama nyinyo wavulanzi ndi wamu nebo wali mbanange basumisa bananga wafu na akade nebajuka nja kumukutu kuno hatina fine tuwe baza bananjini mkutu kuno kwa nanti walu ndayi wane batuwe siga ngobafe abamu kwa baba wali mwasawali okujukiza chigambo okutu usobu baka obubu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamu kwa zwali Allah katutu seri abantu wamu ziramu era nukube baza mwena awela kumukutu kuno intakira waliwa abantu nga ya kalimi itakava mchikumu musambu katunizi mwenda pal FM elanga umbuza program mazo mkutu eziri kumukutu guno kuredi yenu naba weleza vayo akubuli doku kufa kumuweleza soka mpaka kwa simbayo ni program za zonga azimanyi tuwebaza ukubi inanti muwe wayo ni muwele kile zebira labio mnani mga makatu wele mchikumu musambu katunizi mwenda waliwa mkandu wange tata Ismail Lumbuye ikalamba ye akalimi ya kale kila dadamu pal FM chikumu musambu katunizi mwenda era ina nechitabu no mwawandika era mashallah ababa mchari deko no madomu uze chitaba chukula gabulu unji nyo wali wana nge bayizi wange masumira genja uro bensumese zako nipe nasumisako abamu watu usuma kaniseka tuku ulira mwe bali wana ikumpuliriza zeno wange nkakasanti mubayo wange era tetusuwa la kusumisa nga tusumisa chifochirele tukakasamuli abamu tufunira kumikutu kumitimbagano abamu tufunira dairo kitu kuchikumu samu katonyoze mwenda na abamu usalamu nebo clips ununo wako guwoka sindi kide amelente wako chaige chiche tusingo kwa gala panangi na yetu sabanti chunacho obo sindi se chikaka sento chiseni sa wantu wa watufu hata tuba sabanti unanyelezenga masdao chitegeza ensibuko yeche mtuje chivude wale rutu wako ni mbiyote jukanya na yeo ulia salamu wakantu ye kawuli mde kaya gala weka genda wale waka ulira mumpuli ili nagamba seka watu ya sumisa so nga ato musumu gwari kwa dachika asatu gwari kwa sawa namba niyo ya jimu wakantu kabu tikitiki utano wabati dachike so tuba sabanti wabangu kafunji we katyo dayoga amenti wana jono chava wa umusumu kunu kwa sumisibu wa ila chari chitia kuhu ya wabela wansu yezi wa mu wabela wachobo ulide na inga ugoro waza wechito vichari songa atuli ya jamu chani ya gala elani tusaba nafe wanafe namu wanafe wabori ya u haba ine nkwale yoku salamu vya umula banti sivi ya bitufu wabu umula bawali insuvi mtinedo usilamu wafe ratu jakulaba mpise ya yoku wabula obusilamu tebuswaza wabula ato obusilamu buwabula buwabuzi era bwola wangu omuntu aine nsobi gyakuze ngaosobola okumuzza mu kasonda mbeera abantu babiri omubuulirire kyetusinga okwetaaga mukkirize tusembyeyo embeera eyokuna mu mpisa z'okuyita oba mu mpisa z'okukyaza oba mu mpisa z'okugenyiwaza abagenyi bo oba nga bayite nga bagenyi bayite waliwo omugenyi omuyite waliwo n'ono omugenyi nga ye ekintu akigudde mbugwi twogerako ono omugenyi gw'oyise oba kali n'ogamba nti banne mwenna mwennamba ayise kuba byanjawulo nam akyokuna anla yadwa ilaihi man biilmihi annahu yashuqu alaihi alhudur au annahu yataadha bibaadi alhadirina tajannuban liadhiyati almuslim almuharram agamba nti oba oyita abagenyi boba oyita yita omuntu toyita muntu gw'omanyi nti ono tagenda kujja abamu twagala okujanjabaza n'okusavuwaza n'okulinyisa eddaala ery'emikolo gyaffe n'olaga nti bannanga omugenyi omukulu yegundi oba agenda okwera yegundi naye ng'omanyi bulungi nti omuntu oyo emikolo tagendayo naawe gwe bayita obanga abantu bakusize nga bakuyise temate kuteeka puloguramu ndala oluvannyuma nga bakuyita dda bakuwandikira kaada ne bagikuleetera n'anokakasa nti ogiresivinze kati ate n'ofunayo omukolo omusava oba omukolo oguliko transport awera mujjukire abagenyi abamu be bayita abamu babawa n'amafuta agabaleeta n'olina alaba nga amafuta goyo agali adda ate n'atajja so bw'olaba ng'omuntu oyo enkola ye ayinza obutajja nga kiyinza omukaluubiza okujja tomuyita yadde omukolo gwo wali gumuyiseeko naye bw'olaba nti wa mugaso nnyo eri omukolo gwo naye n'awamu n'okubeera nti wa mugaso eri omukolo gwo ayinza obutayanukula ayinza obutajja tombalamu bwe ogenda kuyita muleke oyite abalala era kakasa bulungi nti omuntu gw'oyita ono nti tagenda kukosa abantu waliwo omuntu gw'oyita naye nga bw'atuuka ate agenda kunyiiza na kunakuwaza abalala b'obeera oyise so oyo tetumuyitanga ku mikolo gyaffe tumuyita ku mukolo gwo bannange buli omu bammanyi mulimu nammwe mummanyi Abdul Hakim Ali Kifembe nti oba oliawo bwe ntuuka ku mukolo nebigambo bye njogera enayisa gye neeyisaamu nina bangi benyiiza benkosa awo tompita kubanga nze omuntu omu okujja nkosa abantu kikumi abantu bataano abantu abiri waakiri nze omu sijja olwenso nge bigambo byangabi nzo kwanga sibirunje eri abantu oba abantu ayina kibamanyi ko waliwe mbira zende isamo nga zinakwaza abantu abalala so waliwo omuntu ngo olibo kutuka nti ho banaye ne gundo omusa oyo omusajja oyo so tusabantu obo yito omuntu yito omuntu gomanyi nti anajja yito omuntu gomanyi tagenda kukosa bano bantu bobo oyise ebyo bintu agadde okulaba mu kadde kano nga tulabye tutandise empisa ey'okutaano mu mpisa z'okukyala oba mu mpisa z'obugenyi era nga tutandise n'akatundu akasooka empisa z'omuntu gw'oyita muntu gw'oyita alina kubeera ntya inshaallah omulundi gwaffe ogunaaba guddawo tugenda kulaba ate akanywera ak'okubiri bakuyise kati oyanukula otya oba ng'onyanukula mu nyanukula eyo waliwo omusomesa munnange ayitibwa Dr. Muhammadi ku Islamic Call abeerako okumukutu ng'awuliriza naye yagamba lwaki situmiraako ku bantu bonna se bonkutumidde entwe ne basomesa bannange obu n'abayizi n'abantu mwennabadde ku mukutu ntumira mikwano gyaffe mwenna sibalala wakiti watuwa obulungi neyanziza okubajjukiza olwali sibalala wakiti watuseeka ne mulundi oguddako wassalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
2: Sheikh Abdul Hakim Ali Chifembe a lecturer at universities is in Jawolo Said Zembali Yasomisai Mbali Jinje yo wanoneku wano ku Islamic Call wano ku Gaddafi Mosque masajja musomesa somesa secondary abana mungona laba somesa yo Bilali bamumanyi ndeje msajja we Madina so kutubadde naye era oluyirange ddoboozi lyomanya yoyo mu ngeri emu oba endala muzikirize wabanga ate obubaka wabutuusirizaako besijja kulaba nti ate nziramu tugendeko mu adhan eya salatu subuhi.
3: Adhan ku 10:09 Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga baliwo munne
4: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
5: Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tum almuadhin bwe mba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazina kwa swalatul fajr ku Pal FM.
6: Allahu akbar Allah.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akole bwabali ham
2: kiwedde ekikakasiddwa ku lwomukaga ngene kuza mwezi 10 Oktoba wamunesani ngene kuza mwezi 11 fungiza tukole wopal of Africa Radio wajiwaka akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige nunda enkoko ey'omulembe ikikiriza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera katale okulima n'okulunda okulima emwanyi saako n'okugattako omutindo tuyiba kubeera Kukalemu House, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uliba magizi, ama kampu na gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi ntubidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tuyi ingini na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuvecha ina. TV1 Woman Mehmet Events
3: Kano ke kasera aka program yo abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wanoku Pearl FM
4: program abachala bazira yeah
5: abachala bazira
6: kumo nsamba kutanyaza mwenda Pearl FM hekula elio monte wabuli jo asianze kula msaka
3: yo abachala bazira
7: tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bali olaba na mwandu Allah HT wa ya mula giro kubela makagaba emyezena nga atude kubwa na mwandu ya idaye atule emyezena mumakagaba
4: abachala bazira
7: echimu tuzise emyezena chichi tusobola kutunulira na mwando ono tagenda mu mwezi gumuguno nga bafude tumugobi agenze waite miezi esatu adaba gambe banage runo rubuto lwennina lwa mugenzi
4: abachala bazira
7: kati omchalo ono na mwando taina kuyisibwa bubi kulwa kubaya bazala mwana
6: ekibite kijjawo kibi
7: Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
6: mwabambe mali abamulewa kwamwe mwekebire
7: abana bali ku street
4: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda izakawungeze.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masibye chanda mulonje kumide kumukutu ogachikumu msanvu akutanyeza mwenda Pearl FM ekula eryo muntu wa bulijjo asiyanze nkula msako nechila msasingira ddala okubeche chisiwe na kuzo mwezi ya sato mulomo mwezi ugumnana mwaka bili ya bili mwakaga amatenda majivuga wa chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze tumusabi na nyini matendo na majivuga ge chitala nyo abafiridwa tusasirako abatoro nywe na wambi tubasasirako roku virwako king oyo kabamba chitalo nyo bambi chitalo nyo tusasira wakabaka wetoro na batoro kutuwaliza wamu chitalo nyo chitalo dada omukama katonda bagumye nemwegomugenzi omukama aguramuze chisa mwami amosi yungusasi deko nyo rokuvira ku kingi wa mwekabaka wa mwetoro nantisara nawe nkusasira ko nyo okuvira ko kabaka wetoro kingi sama mukama katonda abagumye nayo kusingira ddala mama wa kingi mchalo oyo kibi nyo fa bazadde tukitegeera oviridwa ko mwami wo makati kati yawo noviridwa ko mwana w'obuwala ate uyo noviirwako kingi adizaze mu kigere kya bawo katumasabire bwakabaka bwa toro ekitiibwa Allah subhanahu wataala abanyweze naife nga abazadde kiina kyekitukuba kitalo naye Allah yawa era yajjako sukkirize nti buli omu lizikiye Allah bwaginoonya mu duniya weba eweddemu oba tokyalinamu kyokolamu oyolekera neba kubike to neba kire tono neba kubike ringi so tubasabira era tubagumya amukama katonda abagumya kasera sikango nabalala bafanagana ko mukuwere wericho tusitwengere okubasabira songa tena baradda bali marwalira genja ulo namwe tusaba amukama katonda abagumye abawonye abali mukutambula mbagaliza safari enonji oba safari njema. Hajati ya mazedo kubanga kalide mchala Hajati Amina Nachibule ya mazedo kubanga atude emabega we mzindo ja Radio Pearl ampulizo mulonji kiza Hajati akula mseko ate tuberinga tweyongera yo Hajati nsanyisa kulabako
5: kale mkwano
8: boza kumulonji akuuliriza kumayengo ga Pearl FM
5: omulonji atuuliriza ku Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya?
5: Erinya, nze Amina Nachibule. Ganesi miate ukubaila nga nkomao kumayengo ga Pearl FM.
8: Haja tamulonde ugwaita, tuata ambulira dalolu gendo.
5: Hey.
8: Watu sechisera, ngomwano obu wala. Nojofu na omwami.
5: Enyama.
8: Awo, tata nazo kukubongo watu gamba. Era webaza nyo tata. Era mukumwebaza kwe biyenge yenge vya kusala. No, ngolaba omukwano gwa dadi. Omukwano gwa omuzadi tata ya gutu ukiriza.
5: Chitofu.
8: Nti mchala yu amalo kufa stepu madhao. Atenga na ite ya kujuza. Nti tata ya ligo nyo na balekane mukula.
5: Sure.
8: Nga mwela bilida. With his support. Nga na yaba yamba. Na lwana nyo masomero gonna osobola okusoma bocho dola bango okuze notuka onofuna mwana munno ndoza twakomawo
5: twakomawo nga nange nkoze echi olumvudde ogwembawe wakawo nazukuka na manya tikache sawa eno andoza kati abana bakuze because omu watu kilo kufumbiro chitegeza nti abana bakuze kati ateba nunga waka wagena kusigalira okuba basomanga bisulo so sawo sele na nanonyo mchala na mfuna zinange nemva une mfumbiro ningenda banone mbalekao
8: obulambo atambula butya ne mama mupya nga abana be walekao
5: bali bulonji.
8: Bali bulungi.
5: Bali bafude. Nga bakuze betegerira.
8: Nga bakuze.
5: Nga bakuze. Nga bakuze. Nga bakuze. Nga bakuze. So for sure nga mbile baba wakuja mize. Toina ito bela onye wako.
8: Akasera koba na ekatono.
5: Kaba katono.
8: So nguweno fumbira. Omwami yaja butongole wakana wakwanjula.
5: Iye mwami yaja. Yaja. Netukole mikolo. Jona. Yes. Nengenda mbu mutongole.
8: No genda mudde tata te kanga mtu omwana ono ba wabula ya chiwero kaminga
5: nene wote yali yacha kisubira sawe yo ndoza yacha kisubira yasoka na guma munda gamba hivi naye amala nakola chi
8: na chikiriza tata mnayo mwana akuze
5: amala nashita because jokira sera nali nakasoma yo mwaka gumu ku diploma Yes, yendo sinka no mami yoyo, na ina kasoma yu mwaka gumo wa Haji Sebalu. So, nebanga mboga na kulo tebe yu kusoma na bishi na bishi.
8: No musajja,
5: no mfumbo. Kachatenze, ilaba nange Allah tusasile. Na habana, amasinga wabate bachimanyi. Nti, sele bimwa wazadja, mzadja wabaa kugambe chintu. Uwe ino kubanga, ubeda mwegendeleza nyoku, no vunanyizi wa nyoku uliliza. Na hii walwe bisele habana wetubagame bintu nga tebatu uliliza. Katinze nangi, babango matinso kenide kunso kumara kusoma kuno. Search laba, nagamba aka ngende. Ita dadi na mga mangina kusaba the dear. So ken satori nge wanombufumbo then, ne yungere kusoma. Ita wenachikola anyways.
8: Okay.
5: Wenachikola, ne ngende nesaba the dear. Ila ne kusomero bache unyanyo. Nyeru wakubanti haitimba sababu wa namu nyonyo. Ila nagamba it's okay. Genda, mzuja kudu. Mzuja kudu omalilize. Ne mnange, buwentu ukayo.
8: Mbufumbu.
5: Kati ne ntulo kufumba na ye. Ne kati buwemalo kuzara. nintani koku no nya space wenvira mu kudda
8: wenvira mu fumbo ba masters kati bali babiri bufumbo
5: exactly.
8: No musomo
5: mwana nentula nenchirowoza kunga sichitekelela kodda
8: ngabo tunulira uvunanyizibwa wawakane baby
5: kati ne distance no mwana kati ngamo mwana nungena mulekerani era ngenda kusoma ddi sula na mugongo nsomera na masuba ebisera bili tata wange kauzi bali mpade half bus arenga tata anga sasulirako then nga nile somero ni sasulirako kate saa wenu nga ato mtu mlale yeti so mgugo
8: atene cha half bus areka tachicha aliwo
5: abachinde kela
8: abachinde kela
5: abachinde kela hachibaru mwewaza na wanga yes ya yangu mikiriza so ne nkolaji na ye bulichimu alaina time yacho Dali nchali yao nesigiriza. Tata anga ngamba gundi okusoma senga anga ngamba
8: ukusoma. Akujukiza.
5: Na inga mbutufu. Netunulamu. Bwende kawa maka. No mwana. Ngende nsobe nga wenchukuma maka fana nyi. Ndaba tebigata.
8: Bezitowa.
5: Ndaba tebigata. So. Na ye. Yala lete nsonga zimpola mpola. Wali uwa nsongezi jambu ufumbo. No nezikugula amaso.
8: Hey, yes.
5: So
8: oba ebisomoza.
5: Wewe chansomoza?
8: No kanti.
5: Nga
8: Ikumbe.
5: Baby tewebili.
8: Eranda za singate chaliwo. Singana kati.
5: Kino katonda ina buli chimu timing yacho. Yes singate chajja. Nandi bade singana nebuzabuzanga nebuzabuzo okufubule kubeli film okudayo kusoma. So echansomoza echo bechajja ninga ati ndi kuchi kanstuke
8: Charlie Church
5: ebiseerebyo waliwo ninagwa ku mawulire nagwa ku kifaananyi n'omuwala nga mumanyi ne mmanya nti kati baine enkolagana
8: n'omwami yawasiza
5: ka ebiseerebyo ndozaija nabakuwasa n'ekyo kyokka
8: caga
5: chance jamu obwe bafuwe nalimu
8: so magide no
5: nenga anedda kati atasige na tula mono katemba gwenda bakajja maso ngatene ebitabo binemye okumala
8: omwami alibize mu bwenzi gwoli wanolozo fumbira mwami okola mukwano okola ebintu ebirungi
5: nali ntunula omwami okwono okumulekawo so bwe nalabe tunenga nti okay. Mm. Mbasi katisina chisige na kwela ligira ndi mulesi. Hila nye kolachi.
8: Nazo kuka.
5: Nye mavumba vumba ndi mutegeza. Echiru nji ya mkwa atirako. Fizi. No mwani.
8: Chiru te wabula gati chikulu miela chikulide. Dehe wagama zira yoku soma.
5: Te ya chimanyako. So ne mnyetu netu gira ukwesto aino kutege kumano ono agenda kuwe ilawa.
8: Nasigadatia.
5: Chechi dako. So, nitutse sango mwana, tuino kubela nga mveno kumande, kusande oregulo, netu alo mwana ebusega. Bumtu ala ebusega, kati netanika kumando kusoma nga
8: ebusega wani.
5: Ewa senga.
8: Senga
5: suga zo mwana.
8: Mwakiriziganya ne senga.
5: No mwami.
8: Nga mwana. Senga o kusaidiyo.
5: Sengo ono jena kulira.
8: Okay, yes.
5: So, nga omwana mleka au ninkila ningina nesoma Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kat Friday ore gulo, nesuka no mwana, nenzila yo mbufumbo. So, wububla mbwangu wa diploma, wubwatambla.
8: Wubwatambla.
5: Allah nasa asira, nenjisoma, nenjimala
8: kwa. Alhamdulillah.
5: Nenjita.
8: No jita. Otandika diokula.
5: Kati, era mba ndi wakao, biyo bisomo za bintandise, results ziko miyewo, bizije.
8: Omwami achi agenda maso na oligo walengira.
5: Graduation, atendu kati, of course nga wagenda maso. Era bwe yamala na muwasa.
8: Okay.
5: So, graduation ya wede, omwami tuwati na yiku graduation ni no mwana, ni mkumawe wakani, ndabili omwana na avam. Katera mbele yao mba ndi yao waka, Jawa byo manya byo wakafundiro lyao toina nyo plan yo kusema kuwe da.
8: Na mulimu tonna kufuna.
5: Sina kufuna. Ne actually ne plan yazino nyo mulimu ngana zo sikolaji.
8: Tezirimu.
5: Sizili na. Tuwatai no mami. Na ye, eze bisomoza bijamu. Namba na ye chochi chenkole waka. Ntude wane waka nkola wochi.
8: Ngade bisomoza biongera kunumba.
5: Mine bisomoza bienda wakwe biye jabuli. So, ninga aneta. Kanonyo mdimu. Echa nyamba, nali, wanaina mkwano wenga ina stationary, wanali nga nkola kolera bugundi wangenga chasoma. Nangamba, awalo somero dinonya secretary. Okay. Kwa somero computer, bagala just kusinga kutaipinga yuvuzo, ne mga mkwano.
8: Mzuno.
5: Nsobole la dala, na mkama mlunjo, ratu ukao, umami nampo mdimu, somero balita blueprint na mkongo JDD. Umami bali banga bali nga mitara mwenje James.
8: Okay.
5: So, nampo mlimu, nintani kukola. Nimve waka, nintani kukola. Mpola, umami ne mgamba, yadaga anye, mgaya, tomo anate bichi. Na mga kastawi nge dokole, chino nye tuwali kumpi nyo.
8: Awota andiki dokola. Nga woyo mugole, oba ilanga bichari byanku kutu, bichari we bitu.
5: Yadita namuwa. Chara uko, chatu wala muke banga. Chatu wala muka kasera, Nga mwebadi, babambu mwabela unaye.
8: Ah, hapo ligabe. Otio.
5: Kati, maybe nze chintu. Even now, chengamba chenakola ngobubinti na sirikanga nyo.
8: Mbambi.
5: Bubulichimu chenalaba nganga, ndoza china wa chikina tuke time chilekedao. Ngandoza china wa chikina tuke time chichoke. Katiko gama, chova anti na sirikanga nembanga, chituna chape ni nembanga atachilabi. Obula mnebo yungila yomaso, bulichimu.
8: Ngebiso moza webili nenga.
5: Webili nga
8: bini. Mbuli nango ufa.
5: Yes. Nenga mbuli mwenze ngambanti. Tayi mwengenda kutoka ndoza achari mto. Ndoza umami wange mulonji.
8: Katono nyo njagala kubuza. Umami wabaya yenze nga mbuli na imo nyomba. Mpisa zibira zitia. Obunero we.
5: Okuleko kubela ntindo tagenda. Mwano mjisenge, tugenda kuja.
8: Attention ya,
5: Attention ya.
8: Abata chaji kuwa.
5: Na hindo uzanevi selebio nari, chiite mto, something that I wouldn't, tena ichidala, nari mwagala nyonga temu trusting anyo. Nga simu sobe di zanabikola. Na inga ambidaba, na inga atesi simu sobe.
8: Tokiri zanti,
5: Nga ambidaba. Nenga nze kenyini ndi mudinayo. Ngangamba mu babe bamwesibako.
8: Ogenda kulaba ekintu kikuli.

0: omusajja omusajja abeera teko omusajja wa degree tawasaabu mukazi wa taasoma kati nga tokabbawange wa degree kati kirabika nze wa diploma sikyalina
1: sinze agwanidde
0: so kati era ebiseera bino bagaa nti diploma zigenda kufezinga out so bwenawula nti diploma zigenda kufezinga out ninga kitegeeza sirina kyenasoma so nefuna ekirozo ninga nedda nina okugenda ku bachelors so
1: nga naye akalimu kakuwayo obusente sente yali akusasula bulungi owesomero
0: ensasula bulungi akasente kaali kangi
1: naye nga keeko
0: kati ebiseera ebyo era within that process bwe nali nkyali ku diploma nina organization gye nayingiramu eya international labour organization nga batraininga abantu mu business but they train to people to go and train so ningenda nefuna certificate so nga nfunayo akasente ako kati bwenatunuulira akasente ako kenafunanga nga wiiki osobola okugenda n'okola ataano wiiki nogenda n'ofuna abiri omwezi ogu
1: kyokka nga nakana akesomero wakali muwekali
0: nzeokugenda kusasula bagundi
1: ngenda kweyongerayo
0: bachelors kati ate ngenda okujjukira nga mukwano gwange somare ye registrar wa IUIU kati wabanga imsaga the Muslim Students Association of Kampala dawa jenkolera dawa bae tubera ne competitions kati waliwo competitions wazali kibuli eyo nemusanga nangamba naye oli kuki diploma nyuma nti nagimala kati oli kuki nemugamba gyendi naye nafunyemu ekirowoozo njala kujoininga university nsome bachelors nangamba nti ekyo kituufu nnyo era mugamba okirowoozezaako kikolerewo
1: nakwenkarejinga
0: todda mabega yadde that is the best thing nankati nga ontunuulira kyambogo kubanga eri kumpi ne namugongo IUIU njitunuulira because of somare
1: yes
0: kati nno nze omusiru ze nga ndowooza nga mubeera mu secondary nti HM oba omumanyi
1: omutuushoni
0: so mubwongo bwange kyekyajja era kyambogo saagitunulako nengenda kwa IUIU nekikestaringa nebampa nikosi gyenasaba nebagimpa kati tutandika nayina zitandika kubanga nalye nina sente ezi neza IUIU
1: olwo omwami akkiriza oba tokyamwebuuzaako kati
0: namusaba teyakkiriza mangu naye nze kimu kyenali nina nti ekintu kyengenda okukola bwe kiba nga tekisi kya haramu nga kinyama omuntu bw'aba agaanye nagenda
1: mumaaso
0: omwami wange tekyamusanyusa
1: era teyakkiriza nga omuntu akkiriza
0: not immediately naye
1: yakkiriza
0: because nze nali ngenda namala nakkiriza because jukira nga nkola Monday to Friday naye nga ate ngenda kusoma Saturday Sunday kati awo obuzibu bwe nga webuli
1: talina lunaku lwagamba nti naye nga ate olwedde yali amaze okufuna haki yendala oba yayita nabaawo
0: ngabeera naye so nenkola ki nentandika okusoma ku IUIU nensasula ezasooka kakati obuzibu bujja okubalansinga time nekugaana
1: emirimu n'okusoma
0: nemirimu kati nga olwo ilo sikyasobola olwensonga nti biri byenakyapanga byalinga tebiri automatic nti buli wiiki ojja kufuna
1: byagwangawo
0: ogendo training nga bikigwawo bugwi nti kati tugenda wano kati tugenda wano nigamba kati sisobola kuva ku mulimu guno ogumusasula akasente kemanyi nti ko kali manthire
1: blu kano ka blu
0: print nemanya nti ko kano kali manthire kati nemanya nti iro yadde sente zijja nga nyingi mubuliwo naye nkitadde nensooka negivaako kati nemanya nti kati nina mulimu n'amaka n'okusoma era nga bwensoma Monday mpaka Friday Saturday nkera bukeezi nenjolekera kwa IUIU nasoma ennaku bbiri mu bugubi obuyitirivu
1: omwami yakuyambako mukasente awo tuition okukongerako oba byali tebimukwatako ate era nenfuna yaliyeeyo nga alina abakyala babiri nga tezimala
0: so bwe

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Nkwebaza nti weebala ennyo, weebalira eddala yonna gy'osinziira okuba ng'otumbudde mu kutu gw'omuganzi ogakikumu7-9 Apal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Jangu anofuna akataba akajjuddemu eddwa, waba olina obuzibu ebyenfuna byo bigootaanye ku siringi 12 zokka kawandiikibwa mukadde waffe Shuraimu Bukenya. Jangu okafune ku reception ya Apal FM Kyalhamida waali awo. So nga tewakisa omuzi Musa Secondary School Hajat Amina Nakiganda akulindidde essomero ya On Air Level Samisa Magula 3 eddiini n'ABNC ne bakugambye nti bagaba academic basale by'emizannyo ssaako internet z'abaana babifaako nnyo, emmotoka etambuza abayizi weeri, library ssaako ne laboratory byanawe ebiri. Bali ku 0704-7335 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- omwami akulaga nti ebya tuition yono
3: kubanga namwinamu esuubi by the way
2: omulimu guli ogulese nomanya nti omwami ono
3: ajja kunyambako
2: otyo
3: kakati bwe nalaba nti tagenda kunyambako koze omanyi omuntu ebigambo byayogera
2: bikuwa ekifaananyi
3: ekiddako
2: kyalowooza
3: esuubi nendijjayo
2: n'olisazaamu
3: kati nga tata wange mumanyi ebiseera bye abaana bano baali bakyasoma nga tebanaba kumaliriza neŋŋamba naye actually namugambako ku kya tution naŋŋamba naye byanga obimanyi sigenda kukusuubiza nnyo kinene
2: onoolabirawasizza
3: alina famiry baana bano bate omukyala mukya nabano bakyasoma tebanaba kumaliriza bulungi naye era nange nagenda okulanga mu butuufu
2: ajja kumenyeka
3: tekijja kukola kakati neŋŋa nti kati lubaze nsigazizza mulimu guno gwokka era semesita eyaddako bwe nasasulayo ze nasasulayo ze baali bansasuddeko nengenda mu ofiisi ya mwami somare ekyo sirikyerabira obulamu bwange wonna kati nentuukayo nga njagala omuteera omulaga ekyo ekifaananyi ze kye nali nnina emabega w'obwongo bwange nti ajja kunjogerera ajja kunjogererayo bangumiikirizeeko ate okimanyi nti nno before you sit exams erina ba zero balance kazibe 12 oba olina okuba nga ozisasudde so ntuuka mu ofiisi ye tunyumya twogera because tuludde talk tumala okwogera muganda emina emisasumale nsaba buyambi amate obuyambi obwaki kamuga nti munaye tution neno omwaka gwakatandika ndi just musemesita yakubiri ngamuga naye tution ngaaganyeemu nsobola okugira ngu ontaasaako nangamba oyagala kukolera eki nemugamba kale kukya ssente oba osobola okugira ngu ompola nangamba nti okuwola nsobola naye tugenda kukola endagaano
2: otyo
3: awo wenakoma okutegeera awo wenamanya nti newasumale teriiyo suubi
2: ate byokukola endagaano
3: nagamba ekuba yagamba nti munaye obusiraamu bukolera kundagaano era ekyo sirikyerabira obulamu bwange bwonna bwonna mulimu ze nawulira nga essuubi limpedde ku weiti naye saakimulaga saamugamba
2: nti kale
3: naye namugamba kale nja kudda
2: eri muntimu
3: so kati wenaddayo neŋŋamba mukama katonda
2: wakikikino
3: kyeneetaddeko because all avenues nali ndowooza okugjamu ssente ezikoze zitya zizesibye tezigenda kukola nga zonna ziganya tewali egenda kukola ekitegeeza sigazizza mulimu guno gwokka naye nga nina okufuna transport n'okulya era nzijukira bulungi nti ebiseera ebyasookanga omwaka ogwasooka navanga ewaka nga naboto ya kyayi n'ekyokulya
2: naye omwami yasigala obuvunanyizibwa bwawaka ebyokusoma byo tebimukwatako naye ngaokukuwa ebyokulya ewaka
3: byonna ng'abikola bulungi era nga ne bwe mba mulesa awaka mulekawo n'abaana nenga chimu cha takola kuganti oba bangena kulabirira bana oba bangena kubera wakango muntu asigade wa
2: eto bimukwata
3: weza no kuleka echo kulya cha mufumbiro no sanga ngatachiride nga mwali mnyumba nga wende nga wali so netubera mu bulamu nga nkera ningenda neza chunga echera nebaza abant te yampa obuvumu nange bwe simanje nabujja
2: baba
3: then aina ngo mchala neiba wange mama mwera bidamu jalia yai gwe nalekera nga abana nga nkera ne mfumba ne mulekera abana banda bileko ningenda so sumare wa mara yoku ngamba endagane yo najitia nagamba sige na kwe commenting because nchimanyi sente sizilini
2: ngenda kuzijawa
3: yes nse nali mugambe ngamanyi ntagenda ndabo
2: gonge akumanyi haja kukwatirwe kisa
3: kumbe no level ndalam
2: mava
3: so nzile kangamba nokati hei mkati nagamba mbiveko mbileke nkolechi ne alhamdulillah Allah nasa sida nesigalanga
2: mu second yawo buzibubuze
3: nesigalanga ndi mugumu kati rumu twaino mwalanga wa fujjo nyo era yali avire yo na mgongo by that time nali sinamutegera naye mutegera with time kati ye yali aina sente ngagenda nalya lunch kati bwamala okulya lunch nakomawo mwabataide lunch nga solo bajirega jirega naye mpulanga chinuma kubanze nabeeranga tate omwami wange yabeeranga mulunzi nga mabena na matamu boto nga nganywedde nga ngenze n'omugati gwange nga ekikyemisana kiba
2: kikozekiwedde
3: naye nga sara bwayingira mu room ngava mu lunch nga solo bajirega nekinuma nengamba naye
2: agasomoza nze
3: umuno kati mwalimu kwa n'abaana balanga basatu nabo abalinga tebalina bulungi ninga sara kumonga kuse n'abanywera ka amazzi n'abajerega so ne kati n'omune nga naye lwaki neerumyanga enjala kyakwata nayo kale 10 ne bwezi basatu oba nnya
2: nfunengayoako okulya ku
3: kantini nfunenga ekyemisana so from that time nenkyegambeera nekikola
2: mungu era nazireta
3: era muka zisimanyi Allah nakinkolera nemba ate nga tewaliwo semester yagwako nga sente sizimazeeyo era Katonda mwebaza era omwaka ogwasembayo nga mazeeyo tuition wallahi nabeera mu office negamba Amina nze mazeeyo tuition ku last semester ntya
2: olugendo lolo n'okutambula era omwami katushon yakeesamba
3: ya saddamu
2: naye era wamufunangako kubeera engeri gy'ofunamu omwami wadde aba takuwadde direct naye era ina engeri gy'owamufunangako obusentesente
3: obulamu nembutambuza bwentyo mpolampola because nze bwe njogera n'omuntu bandaba mbampulira nemanya kyenzizaako
2: yes.
3: So kati ebigambo byampa obutaddamu
2: kumusaba
3: yes. So nemanya ti akati osigana kuddamu mulumya mutwe ekyo nkitegedde alina obuvunaanyizibwa obwe bwaliko nange kanetika omugugu gwange mpaka kuba tewali yaguntuma naye nze simanyi bwe natunula nga mazeeko sente nga neebuuza zino sente nze nzisasudde era nga nzijja
2: naye Allah
3: naye alhamdulillah Allah mwebaza nesaro oyo mutujere gwokwo kati mwenafuna nempikinga interest yayinanga gurupu gy'abavubuka gye yabeeranga nayo naye ngaate bava ku lugudo lwe lumu namugongo bali balinga b'emukono ngate nga balina emmotoka kati nga sara ekiraddayo nabo neŋŋamba naye
2: omulalu ono lwaki mwesibako
3: omulalu ono ngenda kumwesibako kati lumu tuba mu takisi Allah tusaasira tusinkana mu takisi koro yali tagenze nabo kati nga tunyumya fortunately nga abaana baffe basomera ku ssomero lyerimu eri namugongo eyo kati nga nze nsooka ovaamu naye neyeyongerayoko netujjawo olwapo netubuildinga mpola tuddayo ffenna kati olwagira nagenda nga nsembeza ntandikana nga okwogera naabo abavubuka ate nga baali bapafoominga bulungi nesaro yabeeranga mugezi kati nze first year yonna nabeeranga mu second grade nengamba naye bangamba omwana nabera mu first class kulina fujjo lyalina first class agifuna atya ninga naye nedda
2: kamwesibeko
3: nenyongera okumwesibako kati nga n'abaana bavubuka mulimu omuvubuka omuga naye alina first class ninga naye bano kulina fujjo lyebalina babeerawo nga bajerega abaana nga bajerega
2: abakazi
3: so nemmanya nti kati bano ngenda besi bako so netandika okubeera nga bwekuba tuba tudde nga sara mugamba sara temundeka ngajja netubeera nabo mpolampola ne allah nansaasira ne mbayingiramu
2: nebakwagala
3: okuddayo manya nti transport
2: ekikosetwala
3: mpaka wali ziba zisigadde
2: ate gwasooka okuvaamu
3: so nga batwalangako era Haruna Igani mbeebaza nnyo ne Sara Sara yeyampa obwongo obugamba nti ofuna nze nali simanyi nti omuntu wa bulijjo afuna first class nebwebanga nti Sara ninga Sara no. afuna first class ninga nedda kirabika nange nsobola okugifuna so from that time nemwesibako ninga nedda nange nina okufuna first class era from that time nensoma nembeera ate natwali tetukola kosi yemu ninga fookulaba nti nno mbeera naye era nomu nembuza ne Sara gwe bintu bino biyita otya nambuulira era netuba nga tusoma ffenna era alhamdulillah first class nengifuna obukubi obuyitirivu nevaayo nemaliza ayo ngaina bachelors mu accounting era first class
2: era mumakaago negasigala nga gatambula ebisoomoozi olwo nga bikendedde
3: ebyakendeera
2: byeyongera bweyongezi ate omwami omukyala afunye bachelors afunye degree bamutikidde ate yali badde akuyambako ate ebisoomooza lwaki byajja
3: sijja kulimba
2: kiki ekyasinga okukosa
3: eki yasigala ng'agenda mu maaso ne byali akola nze nange nesigala nga ngenda mu maaso n'okubeera nti ndi mukyala ye nasigala nga agenda mu maaso n'okubeera ng'omwami so netubeera nga asigadde ng'akola byabadde ng'akola ngwa ebyo byombyamu twabeeranga waawe waka era nga ebyokusomoza tebiggwamu
2: ng'obawulira you're not yourself waliwo
3: ekitagatta
2: obala okuba olaba nti osome nga ty omwami omusinza empapula notalawo
3: nali simusinza because ye yali musomesa
2: kyekyagandanga walabanga tokyamufuna mu budde bwo mukayana mbeereganye
3: okusirika kwange kwanuma nnyo nga bwegambye nze omwami wange nze tata abaana bange nali mwagala nnyo nga ne bwaba alina ekisoomooza kyankoze nga neewa ensonga 10 mwemu okukkiriza nti alina okikola kati
2: nezikukakkanya
3: kati nga nze bwe ndowooza but deep in me nali ate nfa kye nali simanyi kati nze nga ndowooza no nina okuguma ekyo nkiyitemu time is going to come ngaekyo akivuddeko obulamu
2: butambulekumbenga emiza gikula bukuzi
3: exactly kozi jukira nti kyotayogeddeeko kiba nga ekita happenings mu maka ekintu ensonga eba tojogeddeeko
2: ye akulumya naye nakitwala ize nga tafuddeeyo oba olumwa oba okolaki
3: ebbanga lyange erisinga
2: kiki ekyasinga okunyiiza ng'omukyala noga nti naye omwami ono ekimala
3: kubeera nti woli mu maka naye nga toliiwo
2: takulabawo nkitegeera akuyisa ng'omwana omuto oba ng'omukozi tamanyani gwayogera naye nabudde ki oba ayogedde ekikukosa ye asigala alaga nti yeye mutuufu ekyo nno kikyusa omukyala ne waba akwagala nnyo omusajja okukuyisaamu amaaso naaba nga takulabawo oyinza oga nti naye nfaaki wotuka ku extent eyo noga nti ofaaki
3: yes because bwewangala n'omuntu at this level nga takulabawo kati aba agenda kukulabirawo mu myaka ki
2: nga n'emigaso gyo gyonna tagina kyagiraba
3: kati ate gyobukadde gyabagenda kati nze nga muli kyekiŋŋamba bwe mba sisobodde kufuna kati ate omubukadde kiba kinyamba ki
2: kijja kubeera kitya
3: kati waliwo omukwano gwange eyo nganga nti gumwikiriza kati nemugamba olaba omuntu atuuka n'akaddiwa n'obulumi nemugamba nti oyo ye yategeera omwami we na yenga ate gwebio isemo kutu kukugama ukadie
2: doro esani yonari ya kuita ko
3: ina tunga tochikoze tochitochina
2: ngatena ito mulina amu hopu ya sanyu dala
3: ate mbukade sanyu
2: rivawa
3: nga mwena mkadi so kati mbele ya ningambo wae
2: no wete gulechi
3: na yungo kusingila dala
2: edini ya Ghana ya mala na kumbe wa mufuna si musilamu
3: ya mufuna ya silamuka
2: ya silamuka na kula ganti ya silamu
3: se na ya mala
2: we dini ngataji practicing angabo ilina kubela na ganti wanyu wawo
3: because I've been to every love you na ila ngamba kaba ntua mtibuli omu ya manya echinta echimu nyigiriza nze choche chisingo kunyigiriza obulamu wange nti atebi la lanze nandi begumide atomu la ganti atenze vila la sandi begumide chino nandi chigumide
2: abana wabasigaza basiramu
3: basiramu
2: ya basiramu ya buvamu
3: ya buvamu
2: omuchala kuyafuna yali si musiramu
3: actually abachala basinga bafunye basiramu
2: basira
3: chachirunje chimuliko
2: eh naye tena
3: ndoza baba baina chine chifananyi chalina ne kati bote bamanyi neze yate ya chinja tulira kati nze chenyuma nnyo
2: ya ganti sichali musiramu
3: kati omuntu baba kwa tulide mu musiramu
2: atakati bachira obusiramu tuyingira na kuatula kigambo era tumfulu matubufulu mana kigambo kati baba ya tudent sichali musiramu echo yali era kitufu amazoka kasanti obusiramu abafulumi kati awungu omugamba anti kati ebyange nawe biwedde
3: na mugamba
2: yali amazoka kufunira obero ba mwalimu cha pangisa
3: tubade twa tubade tubera ntebe nga tumaze kufuna makaga fe
2: mwembi na ye mwakola mwembi ne mugafuna abana obadde ina mba meka muiye
3: basatu
2: bawala balenze
3: mwala omwa balenze babiri
2: abalenze babiri ye yasenguse na kuwata mwe bibye
3: no just nze naked twafuna mu course utakanya nenzi de wakana nga tia parking okutwale waka
2: nga bwatyo bagamba
3: nenze deep in me to be sincere that was ila naibu wabawuri that was my long waited prayer
2: niti itachifude kuhunti ya maka nawe tuwachika ya nilangama na bachala baganti ya maka nangazimbe na awe vichi
3: neka tisi sobola
2: tosobola abana abana wa mbali kede
3: abana ya abakulu na desi na uzibu na wo jagalo mtu na eno mtu jo ya mnonye
2: ya mnonye nagamba abana ambatuti wechoku zaye wakata chirina neche dini ya chifudeku
3: because sifunya time yogera na he's one person who cannot give you time to talk nebo yogera you can't talk
2: chiche chamu force nzo kuganti tula nkuze yeke wamwe
3: nga baba fumbo twafuna muko
2: ekuwanye seganya butakwatagana
3: butakwatagana nalwe songa zitag kati waluwe chintu nze chinali simanya nti in a story, si jogeda because...
2: No, tutuna kabayo, tukumantu kubuma.
3: Jagalo mtu, maybe abadeta chimanyi. Nze nalisi chimanyi nti banavami, nti bosiga lango msanyu sayenga ye chaya gala.
2: Takufako
3: gwenya.
2: Obulumibu, woyitama.
3: So, bwena chimanya, nagama nti so. Katina unange ni intani kukubilanga, nefako nzeka, ni musalako.
2: Okay.
3: So, katija wena musalako, then yende chimisa huli.
2: Wa musalako mungsongazi wabufumbo. No ganti mwaftaro obusiramu wabuvudemu okitegeera kata atenze dini yange omusajja atali musiramu ebatenzikiriza nenga makage mwoli
3: nga mwindi
2: uyalabye kyo ngata kya sobola
3: kyo what I wanted is for us to sit and togere nsongas college but he's one person who can ever give you that audience nga nebo bosaze okogerero oyogere bigambo lukumi nga takuze
2: nawe uliranga mutima wa mchayi.

0: chikirizibwa
1: ngaruachi
0: era twali tugero laba nyumba ze kula osawa nyetu ga yee
1: ama ine chasi mo kwa yonyesa acha haka kufuru wabweru
0: eh
1: osibira wabweru kufuru namna na weba ka
2: tukukenye biruoso okutesa ogera kuna we usino kuwe chivuzi poze chinyuma echi kutani solo nako
0: mumbeja
1: Nzana wala sasa ndo kuogera ru Jamaica. Ya football la football Jamaica.
0: Mbeja.
1: Wana,
2: program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufa kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbauliza buli kumacha etulio mukeze
3: writing kweba zanti webale nyo webalile dala yonajo sinziro kubango tumbude zede chika makumi ya tano munana zikongosa kusawo musambo historia ya Amina Nachibule yeyo weto wedi historia no mpamvuko wami soboto juma liliza wano jisa maraizinga ya mugamba tula nkuzeye wamwe naja Amina na yuna tula nga chitute ize ya badali ya unakule gulonga jatuwa lomwana Mukutuwa lomwana yadeta nabaku chitegeira, nga muja wa mukubira. Nyabo omwana omulwadde jangu omutwale mu ddwaliro. Kakati bwebulamu mchala Amina Nachibule bwayitamu. Kati Amina agende wa mchala wa mujawe ajeyo omwana amutwale. Nedda nedda. Abasiraamu n'abatali basiraamu. Ndere zisoma za zituka kubana bafaba obwala. Amina Nachibule mchala muyivu. Mchala mukakamu. Mchala aline mpisa. Sitada kukwala recommendation kubantu. Nga simaze kubeke nenya. Na ye mwana mukaka munyo. Mwala. Mwala mukaka munyo. Alino umulimu guna. Ntruno nyeko Amina wali. Story ye abadango berira sija kujikudiramu. Ojuli de. Neba aganyo kuwa atagana. Radini. Kubanga yetu denolulimiro yetu anolimiro na mugamba ntinze sichali musiramu. Benji, oboli obi tutawulide, Amina biyere kedemu, biyasiri kide, kubebi ntu bino bitambudeka kaseera nga bili mumbera bwete neche nkana, kube engeri yomwa mijiyazi guluna mujia kwa umwana, chitegeza ntatevi jako, bilinge biyaka bao, so tutagala genda mubi inji nyoku singa kao, na yomu zira chisaye na, alina ofise zama ya ina kampani yenja uleze ezikoze sa Amina wali nyo aja kupale FM waba kunamba yangeli 0300 asato mutano anatano mutano tiyambe mchala Amina Nachibule mwana wa Islam product ya Islamic University in Uganda jasomede degree au mvudeo ngeza mchitundo cha fecho wakubili
2: 107.9 Chalo msiramu, musawe yokubiri mu program abachala bazira.
3: Alright, nkwe bazanti webale nyo webalide dala yanajo sinziro kubango tumbudo mukutugo muganzi ogwachikumu musamba kutonze mwenda pal FM ekula eri omuntu owabulijja era chikaziri emu yoka emaze okuyita kusawa omunana tugenda kutambulira paka saa mwenda Hajjat Khadija Kadala gutugenda okubeera naye sawa yonna sawa yonna ndoza ali muswalawo emanyamalirize banja tujja kubanga tutambula naye njagala okutegeeza gwe mulungi ampuliriza nti Bamukara Enterprises Uganda Limited bubono nye bizimbisi bebiri kumulembe sementi mitayimbwa mabati tanka lanji ya masanyalaze basangwa kodi Kampala Rashid Hamis Road Ebusega Valley National Masaka Road wampi ubali Gayaza Road okumanya bisinga waita ku 0500 16835 bano tumsambu note emu note 5 msambu 15 fungi za tukole ne kumulundi guno jangu tujanja waze bitutunda tusensera katale omukiso kuiga enunda yembuze yomulembe enima yebinyanja egobo obwavu enima nentunda yemwanyi leta akaseko kumatama engeri jofunamu munkoko nga tozirunze ensubula engeri jofunamu enkoko nga muna tozirunze ensula yebweru ensula yebweru wa mawanga byonna tugenda kubisanga mufungi za tukole byonna mufungi za tukole bya biri mukaga ku Karam House Okumpi ne Uganda Museum genda kuzomwezi 10 Okitoba 22 mukaga ndenkera nga 11 gwe 12 mukaga tiketi jigule ku mitwaro ebiri jifuna wano ku Pal FM radio oja kubanga jifuna ne ku AK Book Center au tujja kubanga mana tutuyingidde mu fungiza tukole tukole tukole tukole then Islamic University in Uganda Femalos Campus Kaboja ononya university kulakulanya abachala na dala Mubyenjigiriza Islamic University in Uganda Femalos Campus Kaboja ekutegeza nti okuwandisa mokwewandisa mu kusoma kwa July ne August kwatandika da erango sobola okulonda ko mu masomo gafe omuli okusoma byobusawo amateeka management studies obusomesa amawulire na musomo gwa science zimbe bisera byo maso ngotendeke basetendekero ebanguliro abakugu nabakulembeza abebisere byo maso era tosubane misinde ja run for girl child ejo mulundo ogwo mukaga nga abiri musambo ogwo mwera bira bira mukaga tegateko nawe oteketo fali kukuyamba ebisere bya abana abo bwalabo mu maso oyita ku 0755 0500 nya ensambo munya 13 mukaga mu mwenda mwana watu genda kusetendekero eryo Atenga ne mchala Amina Nachibule gwetubadde naye msawa ya fesoka akugamenti je yayita so ogomukisango balekedde omukozi wali wano mwana obuwala Janati Musa mazere muweya jangumu Janati Musa mazere muweya abasangwa ku mkwana akedi bakuletedde byambale byobusiramu ebiri ku mulembe ngasha liyo kuva mwanga agaba Arabu man Dubai Turkey Saudi Arabia amakanza agaba kulu nabateka fira ziri ku mulembe ne bagama ntengweza office ku Janati oweziri basange ku mkwana akedi opposite ne pake nkademo bali ku 0 7 7 8 8 7 oba noti musanvu musanvu noti atano musanvu 14 noti mwenda nga munatu wefunira Janati wa Janati Musa Muslim Wea Hajat Hadija yamaze do kubanga kali de mabega we mizindaro ja Radio Pal wali nyo tugenda kutunulira ne njagala kugamba nti banange tukolenge miko hano omanyi emikwano jiba mirungi nnyo adati hadi jaba mmanyi mumumanyi so yamaze do kubanga atudde mabega we mizindalo ja Radio Pal njagala kugamba nti bakadala famire ngabakulembeddwa mu Haji Mustafa Kadala bayita abantu mwenna okujja okubaawo kuduwa ya mchala wawe mama wabana Hajati Lukaiya Nakitende egenda kuba ongena kuzo mwezi 13 ogomenda 22 mukaga ekatumuluwero mu makaga abakadebe buli awulida tegeze omulala tunasanyukanga muze nze Haji Mustafa Kadala Sheikh Muhammad Badi Katende ayita abahalifa omukulu watwali ka Sheikh Ali Mundu bahalifa mwena bamashehi baimamu bamulidi ne bamulidat okubaawo mu kusoma edduwa ya mwanyina Hajati Lukaiya Nakitende emikolo jija kutandika ekironga 12 ogomenda 22 mukaga kusaba 2 ne kitundu okusoma dahira enkera nga 13 ogomenda 22 mukaga edwe tandike sawa 3 ne kitundu ezo kumacha musabiddwa kwata ebiseera tunasanyuka nga mwanu kudde damu eri Sheikh Bad Katende aliku 0 7 8 2 5 5 0 5 8 7 oba noti musanvu noti 5 5 5 8 7 bakadala family bati batugambye batutegeza nti tubegateko kuduwa ya mukadde wa wengenda kuzo mwezi 13 ogomenda 22 mukaga bali wali ekatumu luwero we bagenda okusabira omwoyo gwo mugenzi hata mina makumbi nkutumide ko nyo sweet heart we bali kubanga jolio weleza hata tikadija ya mazadde okubanga kali de mabega we bizana jo radio pala hata tinsa nso kula bako na boza ko mulonjo ali ku mayingo ga Pal FM
4: kredi ya finished we nunje nyo Pal FM Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Otenda mwana gwe.
4: Alhamdulillah wa tumibaza. Amina. Tujia tulitu
3: Alhamdulillah.
4: Ujion chogira lujensi. Bukira ngangu ineche beye chobulamu.
3: Alhamdulillah.
4: Ineche waneche beye chobusilamu. Uwe inebengila vyo nina. So Allah tumibaza. Uwe inebengila vyo. Sababu tukumide.
3: Era.
4: Tatu angiro kutumibaza rapi.
3: Era chochintu bochogete.
4: Na.
3: Wanomugenyi gwoso wanzewe ya sosewo ye mungu ntaba amumalire era nsaba yanukule kulajja nakwe era muwe mwe kisinga obulungi nti ekyo yalesewo obufumbo olw'ensonga y'obusiraamu kuba omwami yamulaga nti amwagadde asiramuse bwe batambuddeko ne batambulako namuzalamu abaana basatu ndaga nti ekidiini kyo kikyo nze siriki siraamu omwana owuwala n'alinyamu ekyawa bisomoza kuba abadde mu maka nga tali ali ntebe kifo kirungi nnyo kya bbeeyi ne nsaba wala ow'ekitiibwa akole ki amunyweze amuweemu ekisinga okuba nga kirungi nabawuliza omuwala musomi yasomera ku Islamic University in Uganda ayina bachelors obulamu bwe bwonna azze akulira mu nnaku yakula ng'asoma alina essengaawe buuyo wuyo senga amutwala ewa taata we asanga taata alina omukyala bakuze ne maama maama oyo teyamujjuzaako wadde n'akatini n'amulera ng'omwana atandika okunyumira obulamu bwa maama Allah najjululaani kati laba omwana tewayingirawo nga maama n'alera banne taata omwana oyo weyalinga yeebaza kitaawe yasangulako ne ku maziga naga nti neebaza kitange teyatuleetamu omukyala mulala wewango twali baana bato ne tusobola okwerabira ne tusuumuuka okusoma kweyagamba nti kwali kutagalatagala kwa bulumi nga taata talina bulungi ssente naye neyeebaza taata abe okutoba paka bye baafuna bw'atyo n'akula wafuna omusajja n'afumbirwa n'amuleeta mu butongole ng'alowooza omusajja eddiini agenda ginyweza awaawaawo we bikigootaanidde era weotusangidde omusanze afuluma naye weotusangidde ng'omwami yazze ate n'amunyagako abaana yakedde kumakya n'amugamba nti nnyabo tuula mmotoka nkuzzeeyo ewammwe naye naga nti ate kikwatagana n'eddiini why not yabadde agenze n'omwana omuto naye n'amumunonako naye ate mutenda buvumu okujja mu pulogulaamu nga tolwedda alina ebimusoomooza saba Allah amumalire omuzira kisa yenna mukyala wali wano omukozi mwana wa buwala yamala okusoma funawo omunyiga obulamu busobola okutambula bwetyo bwe tubadde
4: alhamdulillahi rabbil alamin byonna byonna tubibaliza Allah subhanahu wataala الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرجو جزاني تناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: بياتو يسزام كمان عبين جينيو أتين نبي تماي غابي أبدو أي أتو أتو غود دين أتبي تيجي تبي تيجي كده ناتو تاسا نتو بانغا يتو يسام katinga arrest ejo chetuwo kule cha muganda afi pebazanyo kadoni go Allah baizo omba kuzoli muslim no kulango ali muslim no fumbe muslim no zara abasilam no wangala muslim natufunye challenge ngeyo muganda afi
3: cha tafunye jaitamu
4: so banangi abane bingire otu bebazanyo katonda kubanga challenges zino zitawanya ebisomo ozabino katuna byalese mulamu katugambe ebigezo bibuweinga omuntu omukiriza eri Katonda we n'okuba nti awe eddiini y'ekitiibwa so omuganda afuuyo kyafunye ekigezo ekyo kimu ku bigezo nati Allah jakimuyisamu kubanga nga bembadde nsomesa buli mbadde nsobola kutegeera Katonda nakumukwasa nsonga zo nakunywira Katonda nakuba nti kuba Allah abadde naye ebbanga ayinamu abaana bameka
3: basatu
4: alhamdulillah abazadde butamanya nti omusajja gwe alina simuki simusa naye nga indication eba zirabadda ffe ng'omuntu omugezi walabadda nti omuntu ono
3: yambuzaabuza nnimba
4: ne baba mukyala nga bamuwasanga akusabuse ku lulwo era wabanga atuuse n'alaba nga tekyamusanyuza takifunye agenda kulanga atali okupulinga baka mpola eventually amaana
3: era kyekyawaliriza omwana omuwala oyo n'agamba nti nze ndi musiraamu
4: Allah amusaasire
3: naye n'agamba nti
4: nedda Allah amunyweze
3: amiina
4: ati Allah amukyuse muisira okukunonya
3: ila billah
4: fainnama al usri
3: yusra
4: wali obuzibu Allah aleeta buki
3: obwangu
4: so omuganda afe tumusabira Allah amunyweze
3: amiina
4: atakkiriza yongere okunywera
3: amiina
4: kyembadde nsomesaako bulijjo kyokakasa Katonda ntitwali kijja
3: nga sikugera kwa Allah
4: sinteekateeka zaabasuba mu butamu bwo Nashia chumulete.
3: Ate inzo kutia nga chibine, nga chechisingo kube chirunji, nga assembly dokufune chirunji.
4: Fa inna maal.
3: Usili, usila.
4: Buri ya wali obuzi, wuna kawube utono utaga mkufadi Allah masa itawa wangu.
3: Amina.
4: Aya ngeja ganya zienkosa. Vinche yende sifu na buzi, unyo utagwa umudachi. Kumele katunda. Ibe na kutuga nti, panya feni obusilami soka, shuhari, tujinyweze. Tujinyweze, vyo na tujia kubibuka. Kwa mwana kusala onze, na kwa mwana umu. Yani mkwana kwa mwana wange. I am going to go to the house. Ulamu mwemba demu.
3: Nekuwa Allah mbilesi.
4: Fakti sadamu kumizami kwa nya progressive year yetia. Niki kata ugamati. Challenge zimusimu yaziri. Zijenene. Ne Allah agakula wumevu ufana kutia. So sawa Allah tunyeze. Katuweka tufunevi somoze vienkana uwa. Tunyeze katunda. Kwa tumifunye feni na wajama. Tumifunye feni na. Ilono mwana shafunye chari chitono. Tuta Allah alimemuongera.
3: Alimemuongera. Kupo mwana chengana mulekwa.
4: Kuwanga. Iyo na. Musi jebili, nebi singa kujo jebili, ni Allah chetukua mantitumweze kuchigambo cho, tukumweze kukwantuka kasa, nicho nechizi hayri wa sharihi, ni Allah ta'ala. Kumbanga tuwaitu sumia paji ina yuku kizi ya soki ya yuku, ashada la ila, ashada ta la ila ila Allah, ashada na hudha rasulullah, tuwa gambi, ichizi muku kakasa katunda. Nituga kakasa katunda, toba huku wikuasa. Umwebe ya tutamana, ajabatu wala, ila habana vana huu. Ila na wako kwa sangu kulachi. Obula katono mwanikiri mkono mwenti ya Allah. Habana bangi wano banziri. Na yunga nafuna challenge kumana bangi. Ulachi mwini mtuvileta. Kumanga mwini mtuvileta wali zokulete mtu mwini. Nafuna challenge kumana bangi. Bia ila bila bia bufumbu. Akacho mwami na batu wanga batu nabanzi jako na batu se misini. Yato wafuja misunderstandings. Na ikati. Nzinga mba katona sina maji. Kwa ina maji. Kwa mani kuchichamu. Inchankira kumacha kudayo. Mwe mani kutufo. Luwa yon Allah. Tila suka wana yon tila tuse. Tila kumio makaga. Tila kumio wendi. Wallahi wana mga wakatonda. If I'm the wrong. Mwema zemu cham. Kumacha kuminabili basi soka ngino kudayo kumana vangi. Mwema nga simu cham katonda. Nisaba ochonge seza na chua. Mwema vangi sisulana. Sitewa neokusulana. Luwa leo. Mbandi yao, sawa mga nyizi ya shiyo zikina mutani. Nga ni baba netendi. Mbona.
3: Allah, wakibala.
4: Kwa zara wana mbandi
3: siwa.
4: Wallahi nafuna mayanti Allah wangi.
3: Jaria ya ukana Allah.
4: Bajama, katunda, temuti ya muga amba vigambo. Telishi jene kukatunda. Telishi ama, telishi, jukati kanushita muyugumia. No. Katunda bulichi mwachi sobola. Tula woli, ukakase, umgambo sese wala zola kazo yezo bili, oba nye wa mukago, wa munano wa kumi, kuruwa wana bosiyo sadake. Umgani ya Allah. Mpuli za chino chimpi deko.
3: Kutende wali duwa.
4: Kuteku kutende chini ni katonda wangi. Kumanga chino wachivude mkuu wa katonda. Uwelavide. Tuwafiche kukuruwe. Nunga nedo, mtali msilamu. Nyezo kutasovula. Kanchite. Allah na kwa magezi. So mugambi. Nanyi ni nsonga, naba nfijaba tunda, naba kujamu hava mwami yunawe, ila jaba kudu.
3: Ata achikoze buati.
4: Na.
3: Mkunyigilizi wenyonga amina na chibule ya kamaliliza kusoma. Achitegede, tanaba kufuna mirimu kati. Kubanga, okusoma kekubade kwa abugubi, tuosho ni vichi. Wakati mkulanti taina mulimu, nienga abada toba mumbela yona, wamufulumize waka. Mwana nadayo wasenge ya mkuza. Saba zira chisaba uliriza pale FM. Mwari ya munachivu ule mkazi msomi wa degree. Asomede ku Islamic University ni Uganda. Abadewo kutuwe kurechisa cha katonda. Aina wa sobolo mwenyega. bambi osobola omuddukirira. Omulimu kuba mukyala musomi, omuntu w'omuyamba n'omulimu, n'ayingira ofiisi yonna w'akola, kye kisinga obukulu. Yakola accounts bambi. I am a tomb. Go okimanyi nti omuntu okuga nti tuula nkuzeeyo ewammwe naye n'ogumba n'ogamba nti yes kukyeddiini ku lwa Allah ndikutte atambudde n'omwana omuto bebi we bambi amumuggyeeko yasanze amuggyeewo obujja
4: alhamdulillah
3: kyokka mujja waamulaga nti oledi abaana agenda kubatulugunya kuba amugambye nyabo jangu ono n'omwana wo omutu wali mu ddwaliro kyo kiraga ki tulanga omwana ali mu bigezo
4: Biyo na wakati amazima tunaga manya genyini exactly, but Allah knows. Amazima Allah kakola chini.
3: Agamanya.
4: Ikuwa antani kwa nadenga kwa ganti no, yavude mufumbo wa musilamu. Tika tukwende msaji ya mungobiru wa musilamu. So,
3: ya muja kechi senge. Amina. Bwamalo kulaba umami ebintu byakola. Kwa tusobola kusula na mtamivu. Sama kunena msaji ya wadengo limu makage. Azaga anga idaride mbiza alide bichi. Wachitege ina. Ina wegalira mchisenge. Okitegere hajati? Hii, gwe ngomu wa chalo umusilamu, umusaja na janga nywete, ava kulia poko. Ova ya napa taitichi?
4: Anja chasi ya, sabla Allah, ngamwe wa gambi, enti katona msasile, tunyenecho, Allah mazima agamanyi, ilo kutasa kuja kufajari. That's the only solution. Sina solution indara. Mungu ya mazima agamanyi, ila yimutasa, asembayo.
3: Katusabe.
4: Ewe tuongea katonda ya singo kumanyi visikate. Ila ya singo kumimanya. Ila juo kumimala. Wallahu alam.
3: Katumusabile.
4: Ninyawa.
3: Olalero tuina chimufumbiro. Manyi fenga bazadde.
4: Chapa zadde joku wanti havana waza waka. Ateva na choku dayo. Mufakti se chiva desi. Nenga chituina mu. Mba den kontuinga ne shahada ya finenga this time around. Tuva kumitenda kumanga bina bintu bya dini ya fini obusamu kiteso kubantu tuzibwalirwa bantu tubigayalirira ne tubera ntuuza nti bya bulijjo omunama nti kasana nali musamu byagwa notaba notafuna bunywevu kwongera ku musamu bunywera munga bwakuzala muno bubera muno bunywera nti ebyo bintu tawanyiza nnyo katuba gwanga omuntu wakati kasitanze ensala kasala la ilaha illallah nebe tatu byogedde nti omuntu watu ula ilaha illallah jinyweze bwonyini nebikolwa yonokakaza katonda tungama nti obuzi wonaye bujjawo katonda yaliwo musanyu katonda yaliwo munaku katonda yaliwo mbwetavu katonda yaliwo mwongere yonna your life unambo niba sure nitunga nti bigenda bitenda kumitendera bwoma okumanya kyotegedde shahada yo shahada la ilaha illallah tukasa Allah nti yasizibwa Allah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka Allah subhanahu wa ta'ala neno mukakasa mukafumba kakasa Allah nakumweza mu nsonga ezo notukuba kyali awo ngutuuli naye nga tukyaina kikunyeenya Tugamba nti ogenda okulangidda agenda linnya mugira mu ikhlas mukumbwa nti kwawula amukumbye kukola ekintu lillahi subhanahu wataala ikhlas ewo ogifuna ovudde tugambe tubadde ku shahada mungu nakusaasira notambula notambuza obulamu bwongo oli mu katonda wo ngaobulamu bwonna buli ku Allah subhanahu wataala bannange ebigambo bikuya katonda abantu babyewuunya balanga ebitasoboka nate nga byebyo kuba nimutabire katonda eyo yakufuga nimuona mujjako eyo yakutambuza nimu eyo yakutonda eyo yakuleta mu nsi eyo ajja okujja mu nsi so ebintu byo tubiteeke mulamu bwaffe tunywere challenges nga zizengeyevudde ku muganda waffe nga omanye nti mungu yanze ajja kyansi yamazima gano g'ensonga mu biri olina byonna kuba ku mazima kakasani katonda wange gyali Kaka santi bili mion kwa lila subhana wa ta'ala. Kaka santi yale takumuzi na chini ya chinte kama. Uwulide, ena jyo kushinzi ya biyona. Mujeka biyomana mwala biyona kumusamu biyola. So bubula nga utani so kumye la wotyo. Mungu wapulinyi sedano gila kuhilasu. Kula nga bichoko kula lila subhana wa ta'ala. Narena songa yu na jyo kula. Okujako mwukula ilahi subhana wa ta'ala. Ayangu ya tuga ama nchi wa mbani shitwa rajimu. Nani kanti wa maa umiru temwala jiru wa mwabantu. Illa liyabudu waha. kusijia kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhole siyo na lahudi ya tukutukuzwa kuruwe dini. Utukuzwa dini ya kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo wabikulewa yunga utukuzwa kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo nina yunga tamula, teshi jia kwa kutia karuba. Kachiwe chavana, niti wana mholide, nga uwa kumanyi tikatuna ya vampa, uwa sabida, uwa yigize mpisa, nenga umtunzu kanti ya Allah vanda mangi, Aisha ono mkwa siza, Aisha ni Mariam, Allah guwa vampa. Aya, biguni ya guni, wamamenya amanya, tuishi jia kutitua. Bofuna ikhilasu, utuwa mkule mimwe jenja ule jia Allah subhanahu wa ta'ala, niti mkwa, ugele mkula angafala Allah zinywe de, nga uisha suwa kuyuge, suwa tesha yuga, eh? Swati si akula si?
3: Tichayuga.
4: Mkulanga Ramallah ni tuko Yesu nga. Nga kutu kwa ujete si? Ujete kide. Nga niza kati wacha ajukula. Kama anga mbuzaka. Kuna yukimu. Nuhimiza swati olilai subhana wa ta'ala. Yukimu swati wati kwa Allah. Siwa kumanti nsawa kumanti musilamu. Nenga kwa sari ya katunda ukula si? Umanyi ilangu mtegira. Ilangu yuwayo jari. Wai utu zakara, ni zaka kukulangi, zaka wabwa ina wakasende asi ya tuwebara weka, tepita gana kubala, kubanga, gokolera, okolachi, omtegera, na magoba agarimu, Allah ya gamayi, nengu inaisubi, niti nae kusasura after this. Kwa hivyo nabe tu kolabi no, eswaze tu sala, mutuwa tuge na maso, zingaje zitua sabi ni minji. Inna salatan ha, alfashai wa mnukar, mazima suwa jiusa, kutazo kule, yobwemu, niyo wononefu, niyo watenda kutaza, kwa wononefu, manyantie chagulamu. Yesu wajio sana kutu wala kutenda kutenda kutu wala mkuli imba. Manyanti ya chakula chi?
3: Chavana.
4: Mimebe nawe tukola. Nti, anga tuwa kutuwa tukuza kuluwa au le dini. Tukuza kuluwa katonda we dini yo. Ngabiyo kulu kwa lila subhana wa ta'ala. Chengeza kugamanti chi. Chengeza kugamanti. Na dawa sangi doa musilamu. We take things for granted. Inepaji zine tanu. Tuzibusa nya maso. Atenga igwe musinji kwa musilamu. Kwa hivyo tuwa sinachokufanga kutu finishwa msumanga kutu nti dini emi de kumasiga chi
3: asatu
4: tuwa nti al-islamu, obusinamu, wali iman, nukakasa, wali ihsan.

0: sunnah. Imam Baka Muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: biyatula gida gwe nyinga tuna kugira na muntu mulala nti akoze chi asi akoze kuti sele muni katamba tade ku chikaya sele kuti tuli mwe bya bakazi yatana na abaminga tibana kunyweza bine ebintu ebi ebikuru ne
1: otere za muswala munno
0: simani kazi sitira nze gambe juzi na demo somo kazi ngamba bakazi batuna ngamba ambisita simbi sijuvuma gana ne gwo bisi sitira na wajimubika utegero ote bigambo bino umukozi ngani cha jati tuli wantu batukolirizo kuteka kula omuntu maso baba kubaba aba wasa no ne ngakatenda ko nyo yakola chi takatira kunti dini ya mkoze chi
1: bwa kuba kutya msajja kataringa asinza
0: yego yo bufumbo atana nakula chi cha mgambo koneka cha mgambo chimukabya na mazika tuwa katika kati kugwate agama munebio hirashi ukulu bibi okulu kwa ilahi subhanahu wa ta'ala guwafuna mwe pajizezo usila metano nywevu mbula mwo eh shahada yo nywevu esualaze tano nywevu nywevu mugenzi ta giranti kufunyevu wayo ujagu ilo kwa nguwalizi wa kwanti kuswaita kwa nguwalizi wa kwanga na magamba niti binyoza shahada za azikash zitukola hiza binyoza yo shahada waka bulimungu mko azikari yago tuina mungu weza kula mfukoza bismillah tugenda mami kwa tufumisa wa manju tufuma tufumia azikari za tukula za day in life za ula mwafiza abulijo tugenda kuwe baka ngose bismika Allah maamutu wa ahia tozu kukuja ngose bia nukwe ya kuzuhuka tugenda kujia mene kwa tufumia kwa ba tumana kujia paka isi tufuna uvi mwa tufumia ezo ikhila okumia za shahada kwa ganti zikiri la zikiri zori elika tonda wazuzi ulimi yote lukula chi teluka lida so buloni minutaka la kukirina katonda umanya shahada yojinyweza kwa tuweza kuweka ngano na uwe mula nye wabalongo sinonja wabuni simi nda njanja yu
1: hey.
0: Tu chia wati chisa asobula umanya kusuhanda Allah la ila umanya nitu wekule deo sobi ino kula istighfar wangi sobi in reality umanya sobi so bugama nti ushahada yu yanyweza umanya kulanga ebi nitu mino utofuna ikhlas ukwa kule chitu lillahi subhanahu wa ta'ala nga mwenisonga jokula ujikuwa kubuwa katonda kasi ya kutuma tedi ya kulaba tedi ya kumanyi abakumanyi be mama nyinda ngagwe you don't care
1: atena no kumufisiza kadde chiro
0: ekiro nga chichi ali awo ne kali no sunne into eternity wake bidala wa mbaka Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: hadithi ya chitiwa yatuga nti omuntu okusoba makuru wallahu ahad emirundi esatu abasu ya Qur'ani ya
1: mama
0: na ye ngaruna ku Qur'ani namba yisoma omusoma emirundi emikuru na ku ebintu ebi bitono tondo ebitufusa amaso okwikola otya eh gola nga ebitono noga nti wallahu ahad time 3 obofunya Qur'ani oshibyeze zo chikiriza. Do you do it?
1: Kulurimiro, chitu deko.
0: Nona kia kusara chiro. Ebi nitu yetu nanti, haa, mtu muna kusara subu hii. Notu lakao, nusu maathikari zon. Njiwa ni kusanga, nusu swati loha. Ubanga afunye hijja. Eh? Very simple.
1: Empera buwecho.
0: Mungu wakue empera za hijja.
1: Ebi nitu muna babi busa maso na inga teko tutambulida.
0: Allahu akbar. Ebi nitu yetu busa maso mbutono wavyo. Atenga vilini wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atenga wachifure chabulijo. Ekila asweno mbaka Muhammad
1: sallallahu.
0: Tuyo mtu wa manjini ebi nitu yungu wazo kukula faral. Nuna kukula sunna. Nifuka ya abulijo. Mungu ne watu wajikuzaji kubalako. Katuka hendi kusafari. Na mungu ne okumanti niteko okumanti sallallahu ha. Nesi na wajisari la. Eh? Wasi na buda mchikula si?
1: Bijisara.
0: Kusafari kusafari kusafari Allah jukumalako.
1: Niya yoke
0: yo. Niya joina. Mungu muri mugwe. Nchoke kulanga otari ufuna imirimu joko la kula Allah. Nga totumi drum mtu yena. Wabula nga kula jikuata kwa part of you. Nga jifuse part of your life. Nti biyo kula mugo. Mwebili. Nga wata chikola. Toi nza kweba kachiro. Nga wanga nti anazu kechiro. Umtu ama nye upuzu kechiro. Musu hata laili. Wana nasara. Laili wetuka. Tasola kweba ka.
1: Chitufu.
0: Tasobola.
1: Erobu deba laili wetuka. Wazu kusedda. Omutima gwakutegeeza zadda
0: olide omuntu asiba Monday ne Thursday bwata siba kujanga mulwadde tayinza butasiba bwetukanga lwafuka lunakuwe agenda okulanga lwata lusibye abango abanga zizo musanga Allah subhanahu wa ta'ala
1: era yekanga
0: era genda okulanga akoze eki omuntu amanyira azikalizo azikale la ilaha illallah gunga bwaganti wata bikoze ononga mapapa era si mukoseri ja balaza gamba ya rabbi sate benkedde era bafuna kuzakati ha kusubu hino sare kali yangi.
1: Okay, hampo izo mulungi katubi kumu waka wano katono nye tova out kumau.
2: Uyagalo kuchuso ulu nakuru wabuli joo mfulu lukulu. Fumba amazi. Usemu 14 tambi spaghetti. Emi siga debi ekole vyoka. Sanyuli yoka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti watambi.

okulali omuntu wa bulijjo 17 akatonyeze mwenda mukirize mukadde kano tuyingire butereevu mu kitundu ekya Middle East oba the Persian Gulf eggwanga lya America n'eggwanga erya Iran gye bakyagenda maaso n'okubeera nti bakubaganira ebitagambika. Obulumbaganyi bwazzeemu okubeera nti bukolebwa America nga bulijjo ye yasoose okubeera nti erumba eggwanga erya Iran. Webukeredde amakyaga olunaku olwaleero nga Iran ekakasizza nga America bwe yagenze maaso n'okubeera nti ebalumba naddala ku kazinga akamanyiddwa nga Rarak Island okuli naana Strait of Hormuz oba wakamera nti okiibakiiba okuva ku mwalo ogumanyiddwa nga Bandar Abbas. America bwe yagenze maaso n'okubeera nti erumba. Jukira bano ababiri buli omu abadde taddangamu kulumba munne okuviira ddala mu makkati g'omwezi ogw'omusanvu America bwe yatuuka n'egamba naye nedda. Ebyobulumbaganyi tusoke tuyimirize. Iran tugende maaso n'okubeera nti tumuteekako mbeera nga tumuteekako brokedi enzito kosa ne nati enzito ezitagenda kumukkiriza kutunda kintu kyonna. Era nga nkukakasa nti nati ezo Iran zaaziwulidde era zigenze maaso n'okubeera nti zimuyitamu waakiri mu kaseera kano akatono. Naye bwe kijja ku ky'okulwana twali tumanyi nti America tajja kuddamu kubeera nti akola ennumba ku ggwanga erya Iran nga bwe agenze maaso n'okubeera nti akikola waakiri kiri ekikeesezza olunaku olwaleero. Okusinziira ku ggye eri Abairani erimanyiddwa nga Islamic Revolutionary Guard Corps babuddeyo ne bategeeza nti

0: Uyinzo uti okuite bigabya nabi ebinafu. Tuina mpisa mfufu kakwe. Uyinzo uti okuite bigabya nabi ebinafu. Hava nabu mulembe kunu mwabashi. Kakati luvanyuma. Ni waba nyonyola nti hava waba tikeso obunafu. Katuwawe chokula vila kukuchalo kuno. Kwe muangalina. Na wale tile chifana nchomo kubasaji haba wangali ya kucharoko. Naga singa gudia jana kunyumize mbozi. Ujituwala? Oyo mulimba wa kucharo.
1: Kuchikumi otuwala
0: kuchimu. Taina mbozi janza kunyumize mbozi. Naga nti aha. Kakati waga nti hadisi ndafu. Baba tekiza bantungavo. Bebo kire bigambo nga babi jaku nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Kati omuntu ngote tumujia kwa hadisi. Tetuswa mujia kwa bigambo ya mbaka.
1: Na tete liyo mulala mumanyoli, mulala jogete kona ya rifai nze kuholi.
0: Kati, mitu binge bifula hadisi okubeni nafu.
1: Yes.
0: Obo kubanga hadisi maudhuru. Maudhuru ye hadisi yobulimba. Nga chigabachi sabu saku nabichi.
1: Katichiri iyo.
0: Iye, tichiri iyo. Muntu na mutemelele chigama, nanga nabia yogera watu nenga tia chogera.
1: Aunawo jebali. Chari chamu yimbi.
0: Nawo jebali. Zijukira ulo msa shekho mtu alina madine. Yavuza shekhe chivuza. Ulo hadisi wafema nyikidwa nyo.
1: Ene wafa Uganda.
0: Mu Uganda. Na mwembe yedwa. Ulo hadisi gama na akala waka waka. Kushari bambaka.
1: Daka yada.
0: Seka ya seka. Nangabe hadisi. Hadisi wafi manjikidwa ya seka ya seka. Nanga ya khi. Mula chumuli mbisa ndabi sallalasa. Chila. Kati. Abantu abamu basa wa ibigambo ifana wa ibitio. Olusi abamu basa nga wa ibigambo nga wasubuzi. Nga yagale chintu cha chitambule.
1: Yes.
0: Nanga nabi ya gambo omuntu wagule kanzu. Mchiteke enjeru. Omuntu agenda kuyingire jana. Kati alimbi nasa wa chigana. Nga chitade kunabi.
1: Agale kanzu ze zitambule.
0: Agale kanzu ze zitambule. Kati ze tuita ahadis maudhua. Ahadis ze zobuli imba. Ebigambo ebijwete kebiasi kwa kunabi sallallahu alayhi wa sallam. Kati binji nyonyo na ye. Bisu nsuru wa mamanyi. Bebasubulo bisu nsura.
1: So siwa nubana kumba kulale neyo kuma.
0: Bieta kisaba mamanyi nyo. Bebasubulo kusu nsura. Ebigambo ebi. Okay. Okumanyanti ono yali mulimba. Ono yali bwati. Ono yali bwati.
1: Obana aleta swahaba. Swahaba ya gamba bwati. Ngataja kutabi.
0: Binji ebikufuru kuwa nti oli mulimba binji. Naba izi benyini basanga wa hadisi ne bakugeze sabalabi. Sheikh byayogera byeka kasoba netta. Onaleta hadisi no onajireta no hadisi. Nanga sheikh watusomesa ebigambo bino. Bili bitya. Kati notandika okunyonyola. Nenga bakimanyita obisomesangako. Osege. Nanga ndio sheikh tajibwa ku hadisi. Olwensonga osobola omusaamu ebigambo na kiriza nti yabisomesa nga si yabisomesa.
1: Nga si yabisomesa.
0: Nga si yabisomesa. Kati omulyango gw'okusoma kuba abagugaddewo oba tokyaggibwako hadisi. N'ebirala bingi nnyo.
1: Tuyanza nnyo tuyanze ege mukadde wange ndowooza ekigambo ekyo ndowooza okitegedde twongedde na ate mukadde wange sheikh n'akigaziya nnyo n'okusinga aliri bwe twakola ki bwe twakoma kakati ono abuuza nti sheikh nze nnina embeera ng'omuntu bwe nyingira omuzikiti nensanga nga sheikh asomesa naye ate mbasobola kusaala banga tahiyatu masjidi kubanga obwongo bonna bubeera ku oli asomesa abuuza kati bwentula obutuuzi waliwo embeera yonna yekasawa beerawo aboogera abasinga kutwala byaboogera okusinga kiri ekyeswala
0: tumugamba asaale asaale yadde embeera ebaawo agende mumaaso n'okusaala eswala tatuula nga tasadde.
1: Ndowooza kitegedde tuwekwasa n'ogamba nti ate akati era sheikh nange oluusi era kintuukako waliwo okutuuka bwotyo manye akantu obungamu katono nnyo be kati n'okola ekintu ekirala kati waliwo oluusi lwojja bwoti noyingira mu masigiri bwoti n'obamuako obungamu oba n'otunulako butunuzi kuba n'otuula ate nga tosadde nsobola okutuula nenzeyo nenyimya n'ensaala
0: niwoba otuddeko

0: titi.
1: Yabantu nga babebaza afande. Abantu mbali nga babebaza.
0: Mbuchitwala kuba obvious.
1: Yeah, afande nga babebaza. Kale kasokebe mkumbula mbu wetuvayo afande akwate kusaidi lije mtakola chi. Kozi njaga no muntu awuliriza amanti bino bibaawo ne walu ekikolebwa kye bataraba. Nzati singwizi jona nchari ne afande kazibwe Moses Tobacco.
2: Omanyishe wetaga.
3: Ona! Oh, yeah.

0: Wabula abama kagange katiba sani fokuwele tuwazule chizigwe cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza na umu kwa no mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga lugumvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe torole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigwe cha avalonji.
1: Uyekala kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika farm yo, ye nkoko, mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandiki wako, obulu na kurumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira angerichi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, shenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika farm yeye mbuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm.
2: Salam junior school ne salam high school kawanda wabitembe amasomera gale senja ulo mubyenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects antika kulembira haji idi mukeba kakensa antenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali kumusinji gwa busilamu na yenga na nsikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana abana Qurani ku myoyo ne center number izo natu zilina mu vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masoma malala manji tusangiwa kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musambu noti 2 atano mu 2 chinana mwemu chinana munya Nekunochi musambu atano mutano abiri mwemu atano mutano musambu mutano uba noti musambu noti emu chinana mu musambu nkaga anamu musambu Salam junior school ne salam high school
3: chiwede ite chikakasibwa kubomu kaga ngane kuzomu zikumi oktoba wamane sani ngane kuzomu zikumi narumu fongiza kukole wopal of africa radio wajiwaka kawuko kakurakula nyati kusigali na mabega kumulundi guno tukenda mumaso mchitu some mchitu ige kusaka magezi mujitu ikinunde yuko keyo mulembe ikikereza ukurunde mbuse zorulyo wamunente jangu ni chotunda tusensera katare ukulima nukurunda ukulime mwanyi sakono kukata kwa mutindo tuliva kubira kukalemu house ukulina na Uganda museum ukutani kanisa wabilizo kumacha paka kaungeze abu somesa banje abu kukumu business ebya nyingiza na katare abu uwa magezi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagezi utandi sotia nebi nkwibidara binje nkugambia chuede fungiza tukore ni Paul of Africa Radio. Tu ingiri na mituwa lebili joka. Booking katikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kumi na bili. Owa kituwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
4: Uwako guwede. Wama lirizo kusele kebisi lobe shukuran bebizi ho. Echifechi labili rabana. Abata inamu asirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno. Tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Wega ati ku anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga wansi wo mulamo ogugamba anti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home okudduka kwange ne kuzomweza abiri omwezi ogwomwenda omwaka biri abiri mu mukaga kukuriketi over lugogo jangu ngo muntu sechinomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo ogwokuddukira mu gwa mitwali esatu jokka obi mitwali biri ne kitundu gwalina lisiti ya KFC
5: jangu ofune kiti yo wano kupala FM neku AK Islamic Book Center
4: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibu wako Palu FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwobulamo duko lwa Shukran Babies Home Administration Block.
6: Alo.
7: Yenze mwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Ebei wajigambye.
7: Bangambye sata ano.
6: Ah denda seven ozali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa
6: wabwero. Wabwero kwa sagroba weza kote maljon.
7: Owa, kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sede zona.
6: Guli umite.
8: Global Paint, a reliable product.
9: Tukwa nilisa. Program. Manyo usiramu.
10: Anike? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11: السلام
10: Ah, we were quick to call FM to Missan Rosamenda, a cool area to average Joe, a man in the voices, Hassan Mongi, Vernacula Baraza. Program Manu of Siram to Limkadwafe, Sheikh Abdul Karim Mugendera. Tibas Allah subhanahu wa ta'ala, all over them watch out what day, Okupina Dala, Commandi Afiata, Paka Commandino, Gatuchari Balam. Tusaba Allah Chitiwa, who never juru dem Kadekano, Avasa Sirabasunui. Ati nabarwadi Allah wa shifa nabari mumbira iyo buzibu Allah subhanahu wa ta'ala sababu ufulumiro nibirenga ibakola bitambula so nabari obulungi Allah batere baraka mu bulungi bibalimu tubera mu aqida ni mukaddu wa fe sheikh iranga tubiri mukanyumiro ka shiriki tutunulira ezimu ku nambika ne bifo ne shiriki matero kuitira mbeleze nja urabamu mkusaga mkumanya ebirala mku twakula tubyogera nengate mwana watu bilimu kubiranga bilimu ebigambe bigata ko Allah subhanahu wa ta'ala wamu nebikorwa ebilimu kugata ko Allah subhanahu wa ta'ala norecho zetulimu sawa zino ejimu kumiteke ejo twakulisa yo abate mu weekends nesongeze nja uro kulomukaga twali mkuyonja naisheko kaguma ku sande ngo lwairwa itawo kumasjidi ngo lwairwa bikalwa ishe ku lomukaga
11: tulinza buta itawo tulinza buta itawo
10: naishewa wa masha Allah
11: nkola ya usilamu usilamu utambuliramu no buyonjo era abantu abayonja makubo singa bali nene yenunji teri muntu yali badde bavuganya mu mpera abayonja makubo
10: jogama tuchuse obusungu bwaga abamde bagama bamalaka emirembe government abaleke emirembe
11: sibamalaka emirembe kirungi nnyo
10: omuchachuse niya
11: just choose a knee of the empire. Ya Allah tabaraka wa ta'ala.
10: Allahu akbar.
11: Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
10: Sallallahu alayhi wa sallam.
11: Biyali ayogera ku bintu abamu bibaisa kwa maso.
10: Sallallahu alayhi wa sallam.
11: Na ganga ate birungi nnyo. Ya gamba nti imatatul adha ani tariq. Okujja ekintu kyonna ekinakuwaza omuntu ku kkubo.
10: Akujye kindi kinna
11: eshina kuwaza omuntu ko kkubo eno yosadaka
10: la ilaha illa allah
11: obo kuzi sadaka ofuna mu mpira mpitirivu maso ga allah tabaraka wa taala yana yogera kubiga mu ndi la tahqiranna min al ma'ruf shay'a tonyoma nga akalimu ko na akalunji kasaka banga kalunji toka nyoma nga umumuli okubanga osinkanye muganda wone ekyenyi ekisanyufu oba n'okujja kintu kyonna ku kkubo nga kinakuwaza ki kinakuwaza abantu ekinakyo kyekimu ku saddaaka ennungi
10: omuntu
11: zayinza okukola naaba ngaafuna obulungi owa Allah tabaraka wataala kati kakasa nti kasasira nyiiza abantu era nakuwaza abantu kati bwoba omugyewo la shaka twali kubuusabuusa obufunamu empeera mu maaso ga Allah tabaraka wataala
10: ate naba munno bajjawo kasasiro waabwe gwe bateekawo
11: nga bwe bamweteredde
10: bamweteerabo olwo abantu abamu nti bulwayita bwati sitamala ebintu nga asenda birwamu ng'asuula abalala bifo ebimu ebinjawulo ekirungi eyo olugira ozuukazuukamu bwati nakasa kati abantu batonna bali kukoba tebabaweddeyo
11: Abamba tena nokanyuga mu myala nga n'omwala tegutambuza mazzi
10: ebangamba abamu baka siteeto nnya bweti
11: abamu nga basuula mu kasasiro
10: mazzi gatwale
11: enkola sinnungi era eyinza okuviirako okubanga oyonoonerwa obulamu bwo naye nga tokimanyi kiva ku ki
10: ngaoyonoonerwa obulamu bwo
11: obulamu bwo nga gwe kennyini gwe obwonoonye naye nga tomanyi kyava ku ki mayibulira okwata ebintu ebyo n'obisuula mu kkubo bano boba onakuwaza ebigambo bye boogera
10: biddira gwe
11: bikuddira ebigambo ebiba byogeddwa bikuddira kati ani yatusuulidde kasasiro ono mu kkubo oba abantu babaki gwe tolowooza nti yabuzabuza abantu babaki kikomyawo tolowooza nti kiba kikomyawo wabula abanga akukolimidde abanga akukolimidde kati oyinza okufuna ebikolimo by'abantu
10: gwomanyi teryakulabye
11: byatugamba muti ennyo ebikolimo bya mirundi ebiri ekikolimo ekisooka eky'omuntu ayonoona mu kkuba abantu mwe bayita allazi yatakhalla fitariqi nnaasi aw fi dhillihim oba abantu webawumulira mu kisiikirize ng'ekyo n'ogendawo n'ofuyisaawo n'ogendawo n'omalirawo haja ennene nabyaga nti muti ennyo ebikolimo ebyo
10: kuba oli wafunira emirembe ate gwe omugyeko emirembe tasobola kubeerawo mu mubeera bwe zityo
11: abadde atambula mu kkubo n'alinnya mu bubi
10: allah
11: goloza kikyalo okyafuna mu mutima gwe nakikyayinza okukusabira kati okitunuulira mu mbeera eyo naye ate mu ne mu kasasiro nayo kijja naye okukwata kasasiro n'omuyiwa mu kkubo abamu bateera baneiba baabwe ebizza ebikyafu ng'ebyo ebyo nabyonna bikufunyisa laana laana kitegeeza kugobwa mu kusaasira kwa allah tabaraka wataala kati oba ogobeddwa mu kusaasira kwa allah osuubira obulamu busobola okukutambulira obulungi obulamu tebusobola kukutambulira bulungi nabwe kyo tulina okuba nga twewala okumansa kasasiro n'okuba nga
10: n'okwetaba mu nteekateeka
11: nkola nnungi nkola nnungi nnyo
10: ezikuuma obuyonjo
11: nkola nnungi okukuuma obuyonjo
10: kuba teri buyonjo obulaba okujja nga obusiraamu bwe busoosewo
11: na kituufu obusiraamu bukubiriza nnyo obuyonjo nnyo
10: bona bwe twali mu covid-19 soops zonna zebatuwanga sops
11: za busiraamu
10: wallahi zaali za busiraamu
11: zonna za busiraamu
10: abantu mwetiriza okunaaba engalo naye ffe tunaaba emirundi egisuuka mu kumi olunaku
11: bakukubiriza kunaaba mu ngalo ate nesabbuuni
10: nesabbuuni
11: ebi ebibinyire obusembe obusomesa
10: mwetiriza okuteeka amazzi mu bifo abantu mwe beyambira fewe obulamu bwaffe
11: buli kimu kyonna
10: osanga nemasaji nebifo ebimu ebikuŋŋanyizibwamu abantu buno bushataafu buno bugira nga babuteeka ku toyireti teyalingawo
11: alhamdulillah
10: kitegeeza nti abantu abalongoosa kulwa omukaaga ababadde nenuyire ennungi musubire empeera zammwe mu maaso ga allah subhana wataala
11: bihidhnillah
10: abagenzeeyo karhan nga bakakiddwa naye bwe mmaliriza omulimu siyinza kusaba allah allah nsaba onkyusize kyenagenzeeyo kyadde kirala nagukyusize eniya tekyuka nga
11: ayinza okuba nga abadde takimanyi buzito bwakyo na bulungi bwakyo allah mugagga
10: naye nga kikkirizibwa okumala omulimu eniya nengisaba allah agikyuse
11: kisoboka towulyanga allah tabaraka wataala ga nti ulaika
10: yubaddilu llah
11: sayiatihim hasanat ebyali ebibi
10: allah nabifula ebirungi
11: kati gosuubira nti ebyo ebyali ebibi yabikolemu niyaki
10: wallahi kitofu tetyali nungi
11: tyali nnungi
10: naye olwokubanga nti bikwatagane n'ebirungi
11: alongoosezza nakola obulungi allah nabikyusa
10: allahu akbar kyonga
11: kyekugambye nti allah mugagga taggwebwako
10: abayizi bonna bonna mwina essuubi eryo kusaba allah ekitiibwa abawa ekirungi nammwe mukyuse eniya ate nyina mukwano gwange aji mustafa yusufu saitoti musajjawo maka madina namugambye sebo enkyakulongoosa nangamba nze nebaza allah nzadde abaana basukka mu kumi bonna bakulu nga bagende balongoose ku lwange empeera ngaajazimpa
11: ajazifuna
10: yoyo mugamba koki
11: tewali mutawaana empeera azifuna naye ate bwaba yenyigiddemu omwana n'amulaba nga taata akutta olweyo manye kibaawo olaba nabi sallallahu alaihi wasallam bwe baali bazimba masjidi ye
10: masjidi
11: nabawi naye kennyini yali omu kubaasamba ettaka
10: ku masjidi nabawi
11: naalisitula kati obaalabanga nabbi ngaasitula nga teryasobola kutula wansi
10: nabadde akooye walabanga nabbi tannakoowa
11: teryasobola kuwummula
10: Allahu akbar alhamd
11: niwatukonoga nti allahuma la khaira illa khairu lakhira nabbi ngaali abasajja bakola nabbi nagaa nti allahuma la khaira illa khairu lakhira faghfir lil ansari walmuhajara nsonyire ba ansar onsonyire ba muhajirin
10: nawa bali busy so nga ate yali asobola okutuula wali nagamba wali njagala waliwo Bilali wajja okuyimirira yali asobola okusonga akagalo
11: ekyo kyennyini kisomesa abakulembeze tibwewabaawo omulimu gwonna obayagala gukolwe bulungi naawe gwenyigiremu
10: Sheikh Ismaila Mbowa alina amagezi geyampa nagamba nti atofaayo gwe emmotoka ne webanga esise obanga efunye obuzibu gwe fuluma bufulumi okwate ku luggi nagamba mu magezi tosagisindika bwo
11: era ojja kulaba yakuyamba
10: naye bona banaalaba nga okutte ku luggi obajja okutambulikira bagambe mutuufu omusajja yeetaaga buyambi
11: naye bona atuula
10: omutuusi nagamba naye kasaba naawera ate kiwadde yagala ku ntandika ojja okikola oba bajja kugamba gwetuula munda gwetuulaotereeze ffe katukusindike nagamba naye omulimu gwonna gwonna ngwe yagutandika golina okubeera abantu balage nti gwe kennyini
11: ogwenyigiddemu
10: bonna balaga nti ogwenyigiddemu n'abasigadde bajja kujja bakuyambe nga tebalina mpeera gye
11: bakusuubiramu
10: okusinga okusanga oli munda bakwasa nenaku ale gwe twali tusindika tulina gye twali tuveeyo ne mukwano gwe Sheikh Abdul Wahab ne tumusanga nga emmotoka ekoze ki esise nekirungi tikyali zino zakutegula buteguzi ngegenda munda naye lwa tuuka munda bwati feno tutandise okusindika tuuluka ebuloka tetegira naye ng'akitadde mu parking ali ku TikTok aliko nomusajja omu nagamba seka tugendo tanaba kwetegeka kuva wano tanaba kwetegeka
11: ngaali ku TikTok akyamalayo kantu kekala
10: nagamba nze mbadde ninda muŋŋambe tumugamba mbadde maye gwolina okuteekayo ebirowoozo osinenda birwamu olabe ekikigenda
11: mumaaso
10: kyabantu bali kuki naye ngava tusirike muloka tiva mu kifo poko oli kwegenda agamba omusajja ali kuki ogenda mulaba ngaali ku TikTok nze mbadde ninda muŋŋambe mutimuŋŋambe olwa tuula bwati naye kigambo kyogambe kituufu abazadde abali abataasobodde kwenyigiramu abasindisa abantu nammwe oluddako ezo empeera ate nammwe muzifune niya seeka tugambye kubanga omulimu gwa ddiini mulimu gwaffe gavumenti tujeebaza okuyambako eggwanga okubeera nga batuukiriza sunna y'omubaka muhammadi
11: sallallahu
10: alaihi wasallam asheikh mpozzi ekyokubiri ku lunaku okuva ku lwokusatu paka olwokutaano twali mu safaari ya Karamoja twali Karamoja mukama waffe Haji Sadat aina riziki gye yakwata ku akaunti ya Maka Madina
11: inshallah
10: ne mukwano gwe Sheikh Abdul Wahab naye nabako gye yakwata ne Sheikh Faisal yaliko mmanyi
11: ne Faisal yaliko mashallah
10: ne Sheikh Faisal tahfidha wa ikra ndijao mtandikao yaliko era twagenda ettiimu yali ewerako netugenda ekala moja okuyamba ku bantu baayo batwatwaleyo gundi akawunga sabuuni sukaali biki naye mukyo okutwongera okubiriza na Uganda abawulirizeewo oba olinayo ku muntu alina connection yaayo abantu batuufu bakuyamba obwetaavu gye buli kubanga ffe twagenda ne pakisi zaali z'abantu lukaga na yechile vika ebyalo twa tubaze ebyalo nga bina naitwa akola ke ebyalo bibiri ne zigwao
11: olobwetavubwasa
10: wali ku kitundu ekyo nga abantu bavaayo abamu nga tebakyalina n'amaanyi gatambula bali mu mayumba gaabwe amaanyi gaabaggwamu tebalina kiddako yadde ekiriwo mukadde ako nosanga abantu abakulu nosanga abaana abato nga oli yatugamba nti kati obulamu bwebatuuka tebalina kati tebalima
11: musana
10: musana mungi ekisooka tebalina mazzi
11: kyekimu ku bizibu byayo
10: ebizibu ebyamaanyi era oli abatu batuvuddeyo linatugamba nti bannange tubeeyanza emmere mugituwadde naye kati abamu tugenda kunoonya amazzi aganaafumba emmere Allah kyali kigambo kinene egambye emmere mugituwadde naye kati tusigadde ku taabu ndala okunoonya
11: amazzi tugajjewa agagenda okugoya akawunga
10: era olinatuuka ntugamba katwatuuka kunva nagamba ebijanjalo birungi naye oba munatuwa oluddako mutuletere mbwe ebinyeebwa
11: birwawo okujya
10: amazzi mangi ate amazzi tegafunika kati ku jjuma yatusanga eyo era ntugamba tulindi ku jjuma olwaggwa ntubuuzaako abantu awo gamba nti sunna yombaka sallallahu alaihi wasallam abamu ku basiraamu abatono abaalimu bagamba fe okunaaba twakulekera sunna yennyini entuufu gye batusomesa wali seeka yagenda nagibasomesa nti kale webigaana munaabeeko ku jjuma
11: jjuma yokka
10: ejjuma yokka nali yagamba nti era muffe mulimu abasobola okutwala wiikisenzi bbiri
11: tukozeseza ku
10: mazzi gwe gonna gonna taguyiridde ku mazzi yadde n'akamu
11: olwebbula lyamazzi
10: olwebbula ly'amazzi naye nga byonna byali bizibu amazzi n'okulya kyokka nebalaga ekirala ekyenjawulo nagamba nti Allah wabuyinza ntibabuuza nti ati obujjanjabi mukola mutya tajja n'agamba ffe tetulwala yagamba katonda waffe mwenkanya teyatutuukako bizibu bibiri ononye okulya n'okujjanjaba
11: kulwalakoyagamba
10: ffe tetu n'agamba era kyekintu kyetulwawo okulaba nti tugende tulambula omulwadde tetulwala era kuba kulwadde bwa budde wa njala omuntu enjala yemumazeeyo naye yagamba nti efe ebyokulwadde
11: tatutmisujjabyogwansiri
10: ate gwaki n'agamba tetubirinako ebyo naye nga ensi mulire mangi getwawulijje mu bantu abo naye ngaekikulu kya byonna nti abalinamu ku busobozi abali eyo kifo kituufu kyakuyamba
11: alhamdulillah
10: owetaavu gyebuli
11: kasite kasite omaze obbazigira
10: eyodiiru gyeri tugendeyo bannange tuyambe abantu abo kubanga mu butuufu batuufu bakuyamba kubeera oye tugambe nti twebaza abamu bajja wano emotoka nejja nesimba nemusanyuka ogenda okulaba nga eresa engoye nowulira ennaku
11: obwetaavusibwangoye
10: agamba ngaobwetaavu si bwangoye nagamba era engoye ebiseera ebisinga tuziguza bano abaava e Kampala bakolera eno nogendayo nomuwa olugoye nakuwaayo omugaati nomuwa olugoye nakuwaayo ki nomuwa olugoye nakuwa akawunga naye nga ffe kati obwetaavu kulya kunywa era Sheikh Faisal mukwano gwe alina amazzi gyekola nagamu makamadina negakola nitwala paka namba ez'amazzi gundi sakati zaali ziwera competitive naye ngaomuntu afuna amazzi nga bagalwanira nga balwanira swit abaana abato ngakanjiremu kaswiti we kati nga balwanira akacupa k'amazzi kati oli yagambye nti agogalaba akacupa akemulabaako omuntu ayinza okugateekaawo ngaayinza okuganywako emirundi nga munaana oba kkumi ate zennaku nga buli kanaku olwokukuma obubiri nti gulimu amazzi akombako obukombi naye oyo mukacupa nawaaka n'abaana nebagira omubiri negutegeera nti amazzi gakyaliyo
11: allahu akbar
10: ebintu bingi byetwayize mu safaari eyo naye nga tusaba allah subhana wataala ya rabbi abeere nga abantu abo abawa abantu abatuufu abadduukirira ate ne allah subhana wataala abawe ku mazzi natwe abagambye imaamu nti bannange mwe mwali musumireko okuddwa okuswalayo enkuba mugisaalako agamba nti seka mpozi era ttiimu enaavaeyo nejja eno neekulembera eswala eyo kuba lefunatugamba gisala era tujja kusala ngaabasala dhuhuri oba asiibwa tetugimanyi
11: nogimanya tebagimanyi
10: neŋgamba nja kugamba ku dokita Senjala batera okutambuza darasa ezo nzijja ne shekayira ne ttiimu negundi akida twawola
11: oli watuufu oli watuufu
10: batambuzeeko ku duruusi ezo ezigendako esaidi zeeyo muzikiti nga gumunnawanaku bbiri neba muvanyuma lwokusomesa nebabakulembera nebakulembera muswala y'enkuba kubanga betaavu ate obwetaavu bungi ddiini n'ebisigadde byonna byonna kubanga bwotandika okubagulirawo omulyango ebyeddiini muntu abuuza ekibuuzo n'obuuza okulowooza oba mwana mutu bamambaza mubiri gwa muntu mukulu nkola abambi batandika butandisi bingi batamanyi
11: kimu kipya
10: abalala batuula shahada ne bakoma ku shahada mu ddiini sigadde nga tebafuna mukisa kugenda mu maaso abalala n'agamba nti era lumu kati engeri ekibeera ekisinza okunsanyusa yagambe nti seeka kati ennaku zino ground y'okusiramuka yasusse kubanga allah tumwebaza kati ennaku zi abasiraamu be basinga okujja eno
11: okugendayo
10: ate ebintu abigabira ku muzikiti nagamba era abantu abagamba tugende katonda atuyise atute ku bintu tugende katonda atuyise tufune ku bintu era olugiragira bwo tumale kusaala tujja bigaba after the zuhuri gamba ogenda okulaba nga omuzikiti gonna gujjudde guti mwebali baze basaala bafune ku bintu nagamba nti abamu bafunye waliwo kati ground yamaze okuteekebwateekebwa nti nembaletulako abantu nga basojjiwayo ennaku asobola okufuna abantu ab'enjawulo abavudde mu bitundu ebyo nibayamba naye nga naye wabadde experience yanjawulo twabadde ennaku zabadde bbiri ssatu naye nga zabadde enkulu bingi byetwazudde ku bantu abo era twebaza emiranga gy'abakulembeze ab'enjawulo abagezaako okuyamba abantu abo doza sheikh tuyingire mu musomo gwaffe kuba mutuvuhuru tetujja kwogera ku byamizanyo ebyabaddeyo nnaku olweggulu esoose okulaba nga mukwano guma tuvuba mugula okubaako ttiimu gy'asambira naye nga gyabadde emizanyo gya kampuni z'abasiraamu alhamdulillah
11: tumashaallah
10: lwakuba nti jasi yatujja bategeezaamu abateeseteese
11: enteekateekabasiraamu
10: babaddeyo abamu ab'enjawulo naye ndooza ekitongole kyawalimu kijja kujja nga kyabwe naye nga enteekateeka zabaddemu kampuni ez'enjawulo abazitegese bagazezaako kungatta kampuni z'abasiraamu ez'enjawulo lwakuba nange kyenja okubagambamu ku batesitesi nti olumu ensonga ezimu bwezibeera nga za kampuni nga tutaddeko ekigambo umma waliwo amateeka agamu agasookerwako agetaaga okubeera nga galondoolwa nti bwe baswalanga eyo kinyuma nnyo nemuteekawo mujja n'emisaalo mu abatesitesi nemugiteeka mu kisaawe kwegamba nekigamba nti buli muntu anoonye waasaalira wabula nebeera puroguramu nga yawamu nti solakasitetuuka emizindalo gyonna givaako gyonna giyimirira ate newabaawo nentandikwa nti bisimilla muorganizing committee ono yeimaamu waffe kwegamba nti abantu bonna bonna yadde bazze kuzenya oliyo abantu abamunga eswala bazifunaku akakadde kazze okwetabamu ne banne nasaala nafuna mukisa ogusaalo tujja basaba abatesitesi enteekateeka nkulu ekyokubiri nti waliwo ensonga ezimu nga bwekibeera nti emikolo gya busiraamu gya umma okugamba nti abakyala newabanga agenda kwetaba mu mizannyo kale ayambaireko ngaomukyala
11: ejja
10: ekifaananyi nti obutebikkirira nnyo naye kale ebitundu ebimu amagulu ngaago n'ebisigadde naye kati wabe nalabyeko nga bali mu volleyball ate nga yambadde empale yakapiira yabasajja kati nkolaba tekinyuma kugamba nti kifaananyi okukwata nti noono yabadde mu umma games ngaate teyeyambadde enyambala ya umma kale esookerwako naye ngaolaba nakyo kirimu ensongasonga naye nkakasa mukama waffe jemu ayinza okuba ali kakiiko asobola okubeera ngaatuusa amawuli ekakiiko ku ndaba ey'obusiraamu ey'okulambikamu n'okutereezaamu endaba ezo ezimu ku nsonga zabadde enkulu n'endala ezimu tetusobola kutuukirako gamba kale katandika sura tonnansi tujja kutandika ku bakara naye waliwo obusookerwako nga tulaba nti bwabadde bwalibadde bukulu okulaba nga kale linnya umma kwatifetuaza linnya umma bawulira nti kampuni ya umma waliwe bila bisubiru wamu ukubiranga kari kari kari bisubiru wako
11: umena katusubira wajia kutereza
10: nisha Allah tutaba Allah tusasiri nenge yaba diyo kuruna kurugulo au ikabuja ku university ya wala ya ayu era esa nyuri yaba diyo weza chara zeo nti umutu wa sumsira mno msira mazwa kusanyo kako ya gamutu
11: esa nyuri sibi
10: sibi
11: Beriba ngatiririmu konta na nabi ya Allah tabaraka wa ta'ala na sumisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auto babuzibuna
10: naam
11: auto babuzibuna
10: barakallahu fiin kakasa era nja kusaba na na ba testes kachiko kobe ko mwali
11: na feta de kusanyu kulomu kaga tawanyi wafe tawanyi wa Sheikh Sinan
10: nyankali
11: mashallah auf Ee ya finyo umubesi.
10: Gwaba diwa mkwati. Cheka sina negati ya mkwati. Kwa sahaba wangi.
11: Gwaba diwa chuali mwenye.
10: Eee.
11: Gwaba diwa chuali mwenye. Ratuwe bazanyo.
10: Alhamdulillah.
11: Mwanto wabate katike mkoleju. Nimuwa kubaseka na wisanyo.
10: Eee. Wallahi chitufu. Baseka walo kusanyuka.
11: Baseka walo kusanyuka. Mwa ita kubikolo. Hei wawa nakuwa.
10: Nima nakuwala. Atasura kufau.
11: Aba nakuwa.
10: Na viranga. Wala baseka nenga seka muna kuwa.
11: Niwe. Aba diwalinga wana wasanyifu. Masha
10: Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ila sunna kusunna.
11: Sheikh Siddiqui. Masha Allah. Siddiqui
10: na ula. Sheikh Mulangira.
11: Mulangira. Biba badaba aba tisitisi bebi
10: awo chitofu awo neka flash to iza kala bako
11: alhamdulillah
10: wala sunna manje bajjo kunyiriza dala bajibe na mishomoti sicha kutoya ko sidi abajisumisa baba zi
11: ometuli mulembe oliyo mwogezi ya gama nti asbahat al aras bighairi aghani janaza
10: Allahu akbar.
11: Tutuli mulembe.
10: Ngembage zitali ko bivuga.
11: Ngembage zitali ko bivuga.
10: Kuba kuzika.
11: Abantu bajita jeneza.
10: La ilaha illa.
11: Tuli mulumbe.
10: Era walu ya kibuza ko twali ku mukolo gumbe wa mwalimu. Naka banange mfuwa sawa mika. Na iya swala bwe mutya mutunulira wati.
11: Eh?
10: Oliya toka na mugama. Eh, bijuba ngama nti msajja goli mbo bononifu. Nede robo gukanyino bwirangiride.
11: Obole siza.
10: Allahu akbar.
11: Minji. Nenga alhamdulillah. Na wala mimi tu abatiko.
10: Alhamdulillah.
11: Mkuwa vubuka na stuka. Na asoma aya. Na gamba nti Allah tabaraka wa ta'ala ina watu gambila. Wastafziz.
10: Man istata'ata minhum bi sawtik
11: katiba danyo njola nganti sawtu wana mamanyi banyo njola akagundi yeso
10: la ilaha
11: nye mbezo bichi neba muambalide
10: la ilaha ila kugamba ngageza koko nabika abalamisi
11: kugamba kugamba nti Allah gamba kwati na mwebazizamu nti okugwe ya kutukiriza ya denga yafunye okusomozebwa nokudibwa amoko amanje nyo sallallahu tbaraka taala munyese
10: amin ya rab barakallahu fikum kulike sheikh isa yabadeyo wajaba kusaidize ka wempeyo munyabe ko wempe manyo kusidikile mikoleje
11: ka wempeyo ka wempeyo
10: abye ka manyo kusikile mikoleje mucho kate che unyisa kujende jini twala bayuri
11: kashlabaye Ami kutandika kati
10: ukulabikila yenu. Nangi kama mpira unafundi kwa ayyeyo. Nenge dako kwa kiko wa msajia wa Kazilo Rashidi. Ni ya kunganjiba imamu beka mpipo be ndabu na. Nagizu kula wangi mzikiti jika mpipo.
11: Jwedeyo.
10: Jwedeyo. Kuzaa kika wa msajia wa mbiya wa denunji. Ila ya badenga semina yechi wali
11: mpipo.
10: Alhamdulillah. Sabalallah mpunji. Sheikh utuwa umulira. Nga tutunulira kuzimu kumiteko jashiriki. Oba suwari, shiriki mwatiro kulabikira, nga walio tusubizo na kuruwa liru, okutunulira kukwesi gamira, ichitari Allah subhanahu wa ta'ala. Uza wetuwa itu ino kudabi idhinillah.
11: Atugamba al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, babu mina shiriki, al-isti'adha bighayri Allah.
10: Naam.
11: Wakawlu Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun mina al-ins, يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah msasire yale tababe bab mina shirik
10: yeah.
11: Ebimu kubira ganti osobola okugwa mu shiriki oba ebisobola okusuula mu shiriki ye muntu okubanga yeewogoma eri ekintu kyonna ekitali Allah noddukira eri ekintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala
10: kikuwa obuyambi
11: okusobola okukifunamu obuyambi
10: okutaasa
11: ekizibu kyonna ky'oba oguddemu ekyetuyita alistihaza newabaawo kye bayita alliyaza alliyaza ekintu ekyoba oddukidde gye kiri kisobola okuba nga kikuwa ebirungi kikuwa birungi
10: istihaza okutaasa ebibi
11: kutaasa ebibi
10: liyaza
11: liyaza kitegeeza
10: olina
11: ebirungi
10: byagala
11: n'osigamira ku ekyo kikuwa ebirungi kakati sheikh yaleeta aya ya Qur'an eno ng'akulaga nti istihaza okwewogoma n'okuddukira eri ekintu kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala kyandibaamu embeera y'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala n'atuleetera aya ya Qur'ani ng'akutulaga nti Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu jinni ayo mukaaga Allah ga nti wa annahu kana rijalun min al ins timazima waaliwo abasajja mu bantu nga ya'udhuna birijali min aljinni nga basaba okutaasibwa emitawaana ku basajja mu majinni oba amajinni amasajja nga abantu baddukira eri amajinni ago amaki amasajja nga bagasaba okubanga gabawonya emitawaana ekyo nsuubira nti olwaleero oyinza okkisanga nga mwekiri mu bantu bakola istihaza biljin baddukira gye gali okusobola okubanga gabataasa ebizibu ekyo kiba kikoleddwa kuba kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala era بوتنوليرا الله سبحانه وتعالى قالت يعوذون برجال من الجن أي يلتجئون إليهم غبد كرا جغالي مما يحذرونه كيف بقولتي
10: بباتيا
11: بباتيا يظنون أنهم يعيذونه
10: بلا بانغا بيسو بيسو بيسو باتاسا
11: بيسو بولو باتاسا
10: لا إله إلا
11: الله نياتي شافا مويتو فزادوهم رهقا ebitonde ebijokuma okubiwa ennyennyennyo obudde n'okubiraga nti obikwasa ensonga zo bikwongera rahaqa ayi khawfan
10: okutya
11: bikwongera kussa mu mbeera yakutya mbeera yakweraliikirira edda mu jahiliya abarab kanu idha nazalu fi wadin نادوا بأعلى أصواتهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه غتشبكولا بغا ماندي تدوكيد اري مكاما ويش فشنو بتجيز الشيطان وبجين تدوكيرا جولي مكاما وفي نانيلي شتوندو شنو او توونيا بابويا ويا موباندو موباوكولمبيرا otuwonya ababuyabuya mubokolashi mubokulembera amakulu nti baddukiranga eri ebitonde ebyo bisobola okubanga bibataasa n'obbawonya obubi bw'abantu bano oba obubi bw'amajinni agasangibwa mu kitundu ekyo kati ekyaddirira fazaaduhum rahaqa ayi dhuran wa khawfa nga nago kye gakola gabassa mu mbeera ey'okweraliikirira embeera ey'okutya kakati mu kutya okwo okw'amaanyi ennyo aya eno eba ekulaga nti hadhihi aya tadulla ala anna alistihaza biljinni haramu ekulaga nti enkola eyokubanga tuddukira eri ebitonde ebyo okutaasibwa bituwonye enkola eri haram liannaha la tufidu lmustaif shaitan teyina ngeri yonna gyesobola kuyamba muntu addukidde gyeri bali taziduhu rahaqa
10: emwongera kutya
11: enkola yaayo
10: atera emisonga za
11: mungera mbeera yakutya
10: abantu abeera guzaguza mu mbeera ezo budakiika abeera mu kutya wekulaba ngaakabulijjo yewe kiba kintu kinene nnyo
11: teri muntu mutiitiizi nga mushiriku
10: Allahu akbar alhamdu
11: era no Allah namala akussa mu mbeera y'obushiriku oba gwe n'omala wessa mu mbeera y'obushiriku gwe n'okutya temwawukana n'okutya temwawukana
10: n'abaana bosobola okubatya
11: awulidde Allah tabaraka wataala yennyini akulaga mu Qur'ani ng'akutegeeza mu innama dhalikum shaitanu
10: يخوف أولياء
11: يخوف أولياء أجاب الله لك أنت فلا تخافوا وخافوني
10: إن
11: كنتم مؤمنين الله تبارك وتعالى أنت إنما ذلكم الشيطان نويتيو أيونكولا يا الشيطان أيونكولا
10: تي
11: يخوف أولياء إتي سمكوانو جايو
10: bakira yanti bayo tibafuna mirembe
11: e kusa mu mbere yokutya nokwiralikirira kali Allah tabaraka wa taala nakuwa magezi go mukiriza naga nti fala takhafu mutimutya kimba mukola kimu mutya Allah tabaraka wa taala bwe mubanga muli bakiriza kachigambo chikuru nyo bwe mubanga muli bachi
10: bakiriza
11: kwange liyo kutya ninga nayo gweke nyini te oli baina baina Allah tomutya bulungi ogane why tomanya bitu bina bibizibu
10: bitu bicho kachoka
11: tomanya kati noba wakati wo kupitia nokulaga nti olinga ati Allah tabaraka wa taala ali Allah kwemi nti bwanga da oli munywevu ngo oli mukiriza otekedwa kuntianze so sikutya chi sitotekedwa kutya bintu ebyo olw'ensonga ndi omulimu gwa sheitaani kutiisa nakangakanga baani
10: bakwano baayo
11: kakati ono Allah kyakugambye mu Qur'ani fazaduhum rahaqa zo zennyini zikussa mu mbeera ey'okutya ey'okunafuwa n'oggwamu amaanyi wenna kati gyokoma okubanga obiwadde obudde obiwadde ebiseera ofundikira ate gwe okoze ki gwe asinza okukosebwa waannahu kaana rijaalu minal jinni oba minal insi yacuuduuna birijaali minal jinni Allah tabaraka wa taala agaye nti birijaali minal jinni yustafaadu minhu anna liljinni rijaal wano tuyigamu nti mumajini mulimu amasajja wala aksi sahihi
10: mulimu namachara
11: mulimu amasajja mulimu nabaki namachara era sheikh wana ine kigambo kyayogedde kwano sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen yagamba nti warubama yujamiu arrajulu min aljinni al-untha min bani adam kiyinza okubaawo kale nti ejjinni essajja liyinza okwetaba mu bikolwa eby'obufumbo n'omuntu omukazi era nagambye nti wala akisu kadhalika
10: na positiemu
11: ekkazi omusajja n'aba n'ejjinni ekkazi kati bw'abadde ayogera ebigambo bye n'agamba nti bwe kiba kibaddewo wajaba aleiha alghusul
10: la ilaha illallah rasulullah
11: singa kiba kibaddewo kitegeeza nti bakakatibwako kukola ki
10: gonna ababiri eitha mukyala oba musajja ayina okunaaba
11: naga nti wa amma anna arrajula yujamiu al untha min aljin faqad qiila kigambi wabubyali bibadde woko naye ganti lakin lam arahu fi kalami ahli alilmi mbigulira bulize bantu bakola che babiyogera naye nga sina mumanyi gwe nali nkoze ki nalinda byeko nga ayogera ensonga eyo wa innama asatirun tuqal wallahu aalam lakin alaina an nusaddiqa biwujudihim ekitukakatako kitukakatako okukakasanti ebitonde biwebiri wa annahum mukallafun tere ebitonde ebyo nabyo bikakatibwako amateeka g'obusiraamu wa bi anna minhum as-salihin wa minhum duna dhalik mulimu abalongofu mulimu abatali era mubo mulimu al-muslimin wal-qasitin mulimu abasiraamu mulimu abononyi era tuyino kakasa nti minhum rijala wa nisaa
10: mulimu amajini na amasajja na amakyala
11: ekyo kyo tuteekeddwa okuba nga tukola ki tukikkiriza nti ebitonde ebiwebiri tetukkirizibwa kuba nga tubiwakanya aya eno lwakyagirese sheikh Muhammad ibn Abdulwahab dhammu lmustaiziina bighayrillah ereeteddwa okuvumirira aba abantu abakola ki
10: abesigamira ebitali Allah
11: والمستعيذ بشيء لا شك انه قد علق رجاءه به omuntu bulirobanga wekingiriza nechintu chonna toli kubusabusa ndi esubire lyonna woli tadde mu chintu echo erobo chesigamide wa hadha naw min ashiriki
10: ukumteko kwa kugata kwa Allah subhanahu wa
11: ta'ala singoli aleta akatina akasamulyango kwa nyumba ye na akasa muduka alie na akasa mchichiwa chitikiza nti akatikano kanyizo kuhunki ingilize vizibu kanyizo kuhunta asemita wana buliroba noevi nitoe bifuana na kuhungevi echichiwa italisti ya atha
10: banabamu
11: odu kideria kanto wako kakutase kakuonye songa omukirizo mutufu aina kubanga adu kideri Allah tabaraka wa ta'ala okubanga mtasa mumbira sonna
10: shitigeza banabamu teka mwaliti bakula chi
11: hebya nabida bigwa mumina shiriki bigwa mmiteko jachi mumiteko joku gata kwa Allah tabaraka wa ta'ala muhadithi ya Khawla binti Hakimi agamanti sami'tu rasulullah yaqul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: man nazala manzila faqala a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa lam yadhurruhu shay hatta yarhala min manzilihi dhalik rawahu muslim umbaka sallallahu alaihi wasallam hadith ya khawlino binti hakim ya kanti nauli lombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti man nazala manzila omuntu yenna atuse mu kifo kyonna sawa ala sabiri liqama daima
10: wa kubera mu ruberera
11: au tariya
10: obanga avao mangu
11: akenda kubao mangu ngo kasitotu kakalo konna ngoli mugenye kuko oli mupya kuko no kozise ebigambo bino nti a'udhu bi kalimati llahi tammat ne wogoma n'ebigambo bya Allah ebijjudde min sharri ma khalaq mu bubi bwa buli kye yatonda mu buli bubi bwaki bwekitu kye yatonda kakati a'udhu bimaana altaji wa atasim kitegeeza nti nzirukira era nekutte ku Allah tabaraka wa ta'ala ne bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kalimati la kalimati bigambo kati ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala binji binji olwa bujulizi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bimithlihi madada suratul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala gama enti bagambi tilau kana al-bahru midadan singa inyanja efuka bwino law kana al bahru midadan likalimati rabbi awandi kebigambo byomulezi wange la nafida al bahr enyanja yandika lidde kabla an tanfada kalimatu rabbi
10: Allah
11: ngatebinna gwaye bigambo byomulezi wala ujiina bimithlihi madada nibwe tulete nyanja endalanga ziwerako ngazonna bwino tetusobola kumala yo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne aye singo kunyonyolecho eri mu surati luqman Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah
10: Allah
11: subhanahu wa ta'ala ganti walau anna ma fil ardi min shajara singa mudire emiti jonne ejiri munsi yonna kwate kibira kyonna kyowolabi n'emiti egiri ewaka ewuwo byonna byonna ne bibanga aqlamun
10: nga pens tigenda kuwandiika
11: walbahar yamudduhu min badihi sab'atu abhur niwabaawo ennyanja endala nga zirimu katugamenti ennyanja nga musanvu wetwogera ennyanja tetwogera ku